Money FM 92.9 akoju rẹ tun mo alara ti ni ojumo ijunu ojumo ayo lo ni ma je fun ati e baba iya emo abu ati bubu afẹnifẹ ile ise Money FM de ti mo fo ki lo sele awon ise wa ko le tojo ko le pe ka le gbadun ara wa daada o na ni awon emo ero wa ti won fun se awon akose to se ti bo pe ni turnaround maintenance lori awon ise wa ko si laburu ise le tu goke si daada o na ni a n se bi odun fo lonse oruko temi o ni bayi je ka ma koje lo si ori eto wa eto yin eti a mo si eto wakati igbelede fun ti ashro to ni oya o

0: want me.
1: Baba.
0: Ojito
1: for me.
0: Ojito
1: for me.
0: Ege agbele bu.
1: Ojito.
0: Ege ya oya ko wu omo bayi. Matthew.
2: Baba mi
0: bi ti eje wa.
2: Yes sir.
0: Nbo loku mo ti fe sise. Nbi ti eje wa.
2: Yes sir.
0: Agbara wo lo le operate. E mo fi ma so wi pe gbogbo awon ti en lo ibaje.
1: Amen.
0: Igbeyin aye mi ma je ko dabi ti solu oba. O bere lodo Oluwa o pari esodo satani. O nbo Oluwa soro tele oya o wa da boku soro. Igbeyin aye mi ma je ko dabi ti solu oba. Mo gbadura ileri o se fun o. Ileri o se fun o. O ni didakura o. Be lo ma ri. Matthew
2: baba daddy ta lo ko ni mo ni igbeyin aye mi ma je ko daddy ni.
0: O be je ka gbe won sinu 72 hours wa. E je gbe won wa ni on the 29 30 and 31 mo te like orin. Oruko Jesu yo dara fun o.
1: Amen.
0: O ri te se o.
1: Amen.
0: Be lo ma ri pe o ti se be. Gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook. Mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo lori egbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin eyin tele fe baba lo si Jerusalem September la ma lo nko to ba mo ko ni lo ni September a ma di ori oke Sinai e le send me message si wa lori number wa orun anu asi fun yin e o ri ti yin se ona la fun yin e pe number yi tabi ke send di WhatsApp message si wa 08066481455 08066481455 loruko Jesu anu ojade si o ri ti e se o ijọbọ orun ko ni padanu be lo ma ri Jesu oluwa wa ni aro yi e ti ti gbogbo eyin te ba wa ni Ibadan e ja to pade ni challenge te ba ti di challenge e o ma tutu lo si malete e so kale ni no more war lodo baba yi 47 gbogbo eyin te wa wa ni jebu odi ojo meji mo fe lo lodo yin o aro Friday ati aro Saturday e ja jo gbadua adua wo gba o a ni sise o a ni si wahala lasan iliri ati ma je mo Olorun yo so fun ayin e o ma so loruko baba omo atemi mimo be lo ma ri o ni ajo ayan mo ko ni su e o gbogbo Olorun o ni padanu o ni padanu o mo ri dele o be lo ma ri o Jesu Oluwa wa.

0: ara to lodo ti o amo lodo temi tin ba di fe gba nkan lowo Olorun ti mo fe dupe lowo Olorun lese kese to se mi lori papa julo ti mo tu wa fe dogbo so fo Olorun ba pe mo gbagbe mi isanu mi won si ma kori pe you be faithful Lord from thy ages Christ that is why your name oluruko nla is forevermore you be faithful Lord. You be faithful, Lord, from the ages Christ. That is why your name, Alagbara Giga, is forever. Mommy, Mujibe, she emo, now, Odo Keje, Ninu Oshu, Karu, Odo Egba, Ole Meri, the Lord Bon. Bono, Sheria, Pakini, Leje Bond, 92.9, Eku, Dajisa. Eku dajima eku daji eyin egbo wa lokunrin ati lobirin e ka bo sori eto yi o bona o se ri apa kini ile ise bond 92.9 eni to se ra lo loni ogboju awako ni ati primary school lo ti wako olayinka lati yaba Mr. Driver
1: asojo wa
0: se wa
1: eba
0: eba
1: apa ole lati Adekunle Amabisi Idibo ina eto tabi fun aye
0: yes sir
1: ina ye o fa to bu o le wa dada pe ti se bi e ko ti lo go mo ko bi agomerin apa eme ni mi wo ten after for lo ma pa na
0: ko so boya sola nina yen eni suru se ri ti o mo ba ti ran dada ki sola agba agbara o ma sele be
1: dada eni o da ko ni time
0: Ni ju
1: wa ninu e to wa ni bi Saint Dominic ye ma
0: to wa si kibo sheri olayin ka o sheri te ba pe solar light only timing ni o ba yin jiyan amo ni won ba ti mo le so nipa ni wi pe sheri kini e ma ni wattage agbara dura won lo 100 watt wa 200 watt wa 150 watt wa 300 watt wa 400 watt 500 watt e gan wa e to ju be lo wa awon ko wa de pe bo ba se lagbara si lo se ma gba ina agba agara si so yin bo ba se agba agara sinu ara ti e si lo se ma mole di ago marun da ago mefa ri pa nkan ago mefa ro gan o si ranju sile bi ile ba ti su asin bi oju orun ba ti sogunkun awon ma to ni e ja di gba to boya e ja fun ola ko die ka wo ma se
1: awon panila ya ba jori pa pa te ti won ti na ni
0: o da so
1: yo mo ya ba te to ba lo ti ku ye ni be ati ko ye ko lo ma lo ma lo go mo ye ifa to mo e to mo ni ti pa ni be ti kekere
0: olohun aso anu wa olohun atu asu bo ni se bi olohun atu asu bo ni se bi olohun atu asu bo ni se bi olohun aso anu olohun aso mo wo moto kan lana mo de fura pe abi won sha si mo te ba ri obirin ti o se godo obirin lo se godo to bo da fo ni o e mo pe o ti lo cream to tai ti ta ko wa si nkan koda imura e go jeans top lo wo jeans top jeans trouser o mura o n to ko so wo go abi bi awon iyawo le ibadan bo ba lo de egbejo alaji indi agbo ko alaji agbogun la Oh, but you will never know. What about the baby? Tabaso,
2: to your alley for the Colotti Caroy.
0: Eh?
2: I did the Bunical Berry. You lay sound now. I can't follow one in no.
0: Leco?
2: And you can't follow office. You can't follow in the what? I said, what is it? All of that said, yeah.
0: Follow. Oda Ibadan mo binu eh Ibadan kini so yo eran kile Jesu ori aga o Jesu si o e mo je nda mo Ibadan e mo je nda mo o Olubadan e Olubadan tu re o alaga Jesu
1: baba e ka lo sa
0: yesa
1: Lati
0: solo road debo.
1: Solo road.
0: De.
1: De o chira papa expect me be solo Elorin. Father Abiji.
0: Yes sir.
1: Do do I do show you that be. O ta ko le ko ta ko so show you. Me be grab back here. I run over there wa.
0: She ni express am sabi
1: name. Express me. I can't wait daddy best friend I meet you one.
0: Lati gbogbo ona ikorodu de my 12 ko si wala kan lona mo le wa tun ti pade ni je ko yi my 12 ade ni je ade ni je e ba ti lokko dodo e pori e wa be o mo ade ni je ko ade ni a olohun kolodo to ba ni kododo to je bere ise a ma ni ade ni je ko ade ni je o se bere ise ni to ade ko tin lo bi osu meji nbe ade ni je ko ade ni je ko awon to ba ti ya e hono to n go ti to ti jabo bi e meji lori table ade ni je ko ade yo ni ah oga ji ko do to ri mu sure gbugbu enu mo le bi so hello ko to ri po wa di olowo awuri won si ko do to ri mu pa rosa
3: e ka ro mi ka pilot
0: mu ki yin
3: ade se ri
0: ade ri
3: ade ni je ko
0: awon ri ko lo to I want you to doctor. Latifat ore oluwa ogunike lolu tuetu e dakun e ma siri sa o e mo sare o e si jeje abolorun gbogbo o da mo sare da mo

0: ti gbe gbogbo awon afurasi FM ṣofo to wa ni bareke ilu Maiduguri ti won lo sibi otale legbeje odin mewa lo sile ejo
1: ewa eyin gari ah won lo soso lo we lo soke to je pe oko ko wale o awon ajo oluwoye kan lori wa Nigeria Thomas National Bureau of Statistics no so dimo la ro yi
0: awon ajo to ni si eto ni bara labe ijoba apapo ati ajo NADAC won ni kan ta ba fe ko ba joju la ma tete mu to won la won ti towo bo we adehun lati pe gbogbo awon oja to ye pe ko bara re to wa laarin oja la won yo kuro patapata
1: mo po mo pe ni pe gbena leso jogun enere bana la fe ko meje ile se lepo dangote nso dimo pe awon oyi owo ta fin gbe epo sita awon oyi pada o pe owo un si wa bo se wa pe awon gbo pe awon kan won so dimo pe boya awon tun ti fowo kun owo epo e ti won pe ni ex depot price won ni ko si nkan to jo o ipe awon o ti yi pada o
0: lori igbara dide eto edibo odun 2027 to nba lona je jebo pe ijoba apapo ti ru awon lori elesin awon oba laye won ni ebere si ni kede alaafia papa julo lawon ebudo eto edibo
1: egbo bani bagbegi dobo ojude mi ori tani ba tete popo do ba kito ko ye mi o tani bo lu ogun do re aro ko ti so ntohun tani ba re bala me tinu budu ipo are lodun 2027 eyin te je alatako erin yin si pa wa egbo osele APC lo so be fa awon alatako pe awon kan to ni ka lo se ayewo pe boya are si won ye lati pe kon dije awon ye ko si nkan to jo ye gede oju tiyin egbo osele APC lo so dimo fa awon alatako baun
0: ajo to ri se eto ilera lagba laye won ti so dimo e pe lori virus kan ti won tun pe ni antivirus won ni pe ko sokufa ki aisan covid-19 ko tun be yeye sile o
2: Band FM
3: 92.9 Band FM 92.9
4: ke wo ye se ye biye o to se na bi owo omo lu abi lo ninu re awon to mo baye se nlo lo nwa ye ja ibere nfadamu igbaran dabo boni emeji ni o gbawosan eni to kejen se da o lewu lati ti gbangban ohun ti seda faaye gba aye yi bi seda ti gbe kale ekun ipariwo are o eni to ba to woju ekun ko bosode iwo na je ka ye alayo ti seda damo je jade pelu yojo bitters aye dunu tin kasi lera to peye so yo bitters di ayure lo jojumo ki mole ara to dasaka farahun ninu aye ebi re abi akara won pa lo kapa eko giri yo bitters wa lolomi gel ni capsule atapo pelebe sachet loja ati le itaja ogun kaakiri orileede yo bitters ebun seda fun lera to peye
5: iya kike lomo ebi lo de ta ruwo gba gbogbo ile kan lori ati yarun omode bayi
6: eyin na wi be ko si gba ta yarun kike lomo ti kin sunkun tori se lo ma nkan be ke irun awon okuro loju kan
5: a je wi pe o ti igbo nipa mediana zero to tin living broth conditioning milk niyan lati igba ti mo tin lo fun awon omo mi ni irun o ti kan won mo omo to ba lo mediana zero to tin living conditioning milk ni sunkun bi won ba ba yarun e be ni irun o ma bun si to ba tun wa lo mediana zero to tin hair booster cream iyen go fun e o dogun ni bo se nsise fun irun lati ro ni yo tun ma mu kun ti yo si ma gun si irun re je ni waju tabi ni papo omode o si nibi ti mediana zero to tin hair booster cream ba wa
6: boni ma ti wa ri awon eroja tun se mediana omode yi
5: gbogbo eroja tun se mediana wa kaakiri pe won sori 0702 500 7861 ati 0809 179 9333 mediana
7: gbogbo ti irun re ni no

0: kokonu wero yin tese waju bond fm la wa 92.9 radio fesu report o kari aye ta ba di abalagbe o laaro ikila fe kan mama yin baba yin ojobo lode ka jo fori kori fikun lukun lori e awon ti won je egbe awujo awon ile eko giga ifafiti ati awon mi na to je pe won je awon owo ti won saba ma n bola funyan won ma n gbe eto kokale nipa pe ton ba woye pe enikan o nse se akin sugbon o n to n bo se se akin to eh won ri pe ko tete ko gbojege won a fe mu iwuri ba won o kini la ta le fi dai ni lola won a pete pe papa julo ile eko bi ifafiti won a pete lo da iru e ni je ka fun ni eh oye omowe idanilola won a fi da lola no n pe ni honorary doctor degree doctor honorary doctorate degree na fun to eh sugbon ijoba papo won ni afaro pe lati anolo won gbe gidi na re pe awon ti won fun ni oye da kije pe kon ma fun awon eni oye da lola won sugbon ti won fun kon ma ma lo ni bi awon ise akin bi pe boya o je awon ise to je ise ojo eni bi ise bi ka ma lo fun a fe gboye abi a fe gba nkan lodo joba ka ma wa fi ka ko we sinsin lai je pe boya a je dokita onisegun oyinbo abi a ka ewe gba oye imo ijile omowe ti won pe ni doctor kama wa fi kako we sinsin lai je pe boya a je dokita onisegun oyinbo abi a ka ewe gba oye imo ijile omowe ti won pe ni doctor ka wa ma fi si pe se mo mi ni emi ni doctor tunji olalekan ti mo nse ni bye mo fi sapere ni o ka ma wa gbe kan gbogbo nkan won awon ofe mu
1: gege bi ijoba se ntes waju lori e won ni pe awon wo pe won woye pe awon mi dogbo nlo ipo yi lati ma fi lo awon eyan lowo gba e to ndu koko mo eto eko orilede wa nigeria
0: won ni opo awon ile eko afiti pe won tun lo lati pe ton ba ri pe olola kan le pe ki la le lo lati fi gba nkan lowo e
1: awon wa won du
0: pe awon fun ni
1: won
0: le ko le ko le mu nkan jade lati apontun ko le won ni gbogbo n pe eru ni idogbon

0: Repair and recover with Ashtimi, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Mo ba yin yo gbo ayeye to nbo lona e ma ya soso e ma ya sosi Jimmy Catering Service ni ke sare gbo onje ati mimu lojo nkan ayeye yin pelu onje aladidun ti won se fun yin ki gbo gbagede yin o ma don pelu decoration ti won tun se fun yin nibe e wo so onje tabi to kiri on gbo na feli feli pelu mototo to doba e wo awon oja se won se gbo gbagbawo ti gbogbo en so kutu wowo Jimmy Catering Services tede to yaya lawon boys and service guests won se sise ti gbogbo o ma ta soso ofun mi si ni lotolu won se cake lorisirisi fun birthday wedding housewarming tabi ite ba fe Alanwo kon ipanu lodisidisi tawon alejo yin go ma ka kire jake jado le Nigeria lowo ja won de oya Jimmy lede gbogbo e gbogbo lowo ti o ga yin lara e ma je nsoro Jimmy Catering Services kale 1 Jimmy Catering Street Alaja Bus Stop Idimu Leko Hello Jimmy 0802-313-5514 0808-786-2525 Jimmy o ti shoju
2: Fela ni pe play.
3: O ti asola.
2: O bi ni te play jo.
4: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
3: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so panu ijo ale oni. E da yan mo.
2: E pele bi o fa to tonu.
4: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so pe ofo ala to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
2: Baba, ate ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
3: To je ko mi lo wa ni te koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi gba gara bayi. Atelese mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni keyan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa.

0: kokonu kokun iroyin te si waju body fan lawa na yi ti o dotan ri din fe so apo to kari aye
1: o yan the nation la ro yi
0: nje je won pe awon ti won je awon egbe selu APC papa julo awon ti alagbada re sunday dare so dimo o bi pe anything pe ko ri awon nkan ti are bola me tun saye ko ton o si nigeria pe opo opo ti won je awon ti won pe awon ni ale lowo to pe won je abo ninu agbada ti won soro oba kun pe si are bola me tinubu won ni enu won o si yo wo wu tori pe awon ise akin papa julo awon oju ola ele to pe are bola me tinubu se won ni won pa awon yan lenmo to de na ni alagba sunday dare no so dimo o bi pe e ba ri ona to pe ni sokoto ba ri super highway won jọnọ n ba bẹrẹ won ni pupọ nu yi gan ye pe e ma gborin ifin ise akini tori pe awon nkan ti are bola me n do ye pe won gbe se awon nkan to ye pe o ma je aje pepepe lori le wa nigeria ni awon nkan to ye pe awon kan ma ni gbagbe nkan to ye pe ngba to ba di eyo lo bayi a ma yin are pe are bola me tun o se ise akun won ni bakan na won ni seri oju oro yi nkan to ye pe won gbe kale lati lo se abewo re won ni won ti wo eka ti ipinle kai to ye pe won fe lo si ona sokoto iyan ona sokoto ma gbe ona to je ona nla to ye pe kilometer egberun ko ati meji dini adot 6 kilometer ona ni oro na ni ona yi to je pe ise alagba onise yi o gege alagbada ni se so to je pe o gbono je odari to ri so nipa imo ero igbalode ati ilana awon to je awon new hope to so won nipa ta lo se abewo si awon ojuna pe ise alagba ni ojuna yi ma je tori pe awon alakale re nkan to ya kin tori de yi yo bolagun elenu gboro lenu mo to je pe won ri nkan to da so nipa are bola met to ba iwe ero the nation la ro e ba run yi nbe
2: inu iwe ero ni telegraph la ro elegbe ma sofin agba won lano de won ti bo wonu en to ja pe tagba lele de wa nigeria baya lagba joseph tegbe ati enikan ti won poruko e ni sola eniko laye won ni won bo wonu eniyan gege ti o ja lakoso fun oro abele lori oro ile okere ile bi ma se agba won ni awon se eto yi leyin ti are bola met ni bu ti tari oro mejeji si awon ke awon se ayo finifini lori won be na won si ti se ti bo wonu oruko awon mejeji bayi ti won ti fun won sipo senator enaya abaribe to soju agbegbe abia south awon na wa so ma fun alagba te pe ise ti de omo alase je owo ti de omo alase la o won ni awon fe ke sise o ki eto oro ina monomono orilede wa nigeria bo se ndaku daju papa julo bi agbedu ina orilede bi pe o ma nku ni gbogbo gba won la won fe gbo ki o ma ku won ni gbogbo eto de nke se labe lati pe laarin osu meta si osu fa ki ina monomono ko ti mo wa duro orilede wa nigeria agbe na wa se leri o fun awon omo orilede wa nigeria ti legbu ma sofin agba awon manager wa ni to mo lori ati satunse si eka ina monomono ti yo ma fo loke la ata ma ri pe no wa wa dede ni orilede ko re new telegraph loye un wa nbe laaro yi
0: oko no we ro yin te si won de fe na la wa 92.9 radio fesun wa po to kale re si onipo je re nilu eko ninu we ro the nation laaro yi won ni tenant ba pon je wa je re ni pe sodo je je pe egbe kan to je egbe ti lo si waju oro selu papa julo ni oke ogun e ti won po ko ni ajosepo fun itesi waju oke ogun won ma ti kede o yi pe awon ta form fun enikan to je ogbon tarige omo oke ogun form to je pe won ridije du ipo gomina le be oselu APC ni eto igba abele ti o waye iyan dokita mu ni won ni eleyi o na ni o n fidi re mule yi pe gbogbo awon je ara oke ogun na lo je pe won fe ki eni to je omo won loke ogun ko je ni ipinle oyo na ti jade ko yi ti ajo egbe na ti won te jade won ni alagba mu igba gbadegesin to je pe awon fe ko lo dije du ipo gomina le be oselu APC ipinle oyo yi ni papa julo nigba ti eto igba abele ti egbe oselu APC to ba jade won ni omo wa neje o se gba ni loke ogun won ni tori pe awon ti won je ara oke ogun e won ti n po fun yoyo lori pe o to akoko ka ma je gomina to ti da ipinle oyo sile lati bi 50 odun seyin ikakan na mo oke ogun ko di gomina ri asiko ti wa to fun wa lati pe awon na di gona ni ipinle oyo won ni gbogbo to je awon olukoko patapata awon agba agba ibo awon ti won je awon akosemose awon egbe odun langba awon ti won je tile ka kiri gbogbo oke ogun patapata pelu

0: Bond FM 92.9 gbogbo ope ati yin fun oba awon oba oba to duro ti wa oba to ba wa se awa fogo foruko re o oni ojo keje osu karun odun 2026 gbogbo ogolo yi olorun oba bakan na ni adupe logo eyin te nteti si wa ojo oni ti yin tori pe we mo ba o soro kun ni ti ko ba se pe oluwa n kole na ni awon to n ko won se lasan ni adupe adupe lowo olorun oba ti o te ba wojo ago yi ba ri pe ago mesan abo ti lu lo mo ni gerege ka ma lo sori eto ti opon suko bi a se kuro ni eka ipolowo oja bye ona ni eto alaye baboro pelu alagba tunje olale kan lai gbagbe ganiat asero won ti wa nile agbara pelu mi nibi gege bi akede eto loni online kan ni gba loruko temi pelu tope agoro lajoje akede eto mo ki omegun engineer wa atawon mighty wa tan wole gbogbo yin ni mo ki adupe be se nteti si wa
1: Bond FM 92.9

0: igba ta ba fi loluwa lowo ki faya awo ta ba fi le olorun lowo ki fo eto aye wa ta ba ile ko le olorun ba lowo yo ma agunrege ni kabiyesi eledumare oba ta ketu lo ta kuse wa lo tu sinte wa si waju adupe o ati lanfani ati wa lori eto alaye baba oro leni leyin ta dagbere lose tu koja ka tun pade leni se bi abalasan la danjejo olorun ba loluwa ba wa lonte lati tun wa lori eto leni lenu ijejo se ni opo mi ti gba bi afara koja opo ojo ti rele ti fam kileta ni ma dupe lodo olorun baba tu se wa deni adupe eledumare oba o olorun ti ba wa se tin ti wa leyin tun ran wa lowo adupe o ati lanfani ati mana ye gbo lori ategun lori eto alaye baba oro leni adupe o adupe lodo olorun ba fun awon eyan ma je eyan tete olorun fiti wa len lori eto alaye baba oro to fin dun to du se ti gbo maraye papa julo ile ise sustainable and solution e ma se o inu ni tan wo yin o for bi akitelo close over michele sitale ni keja ni sustainable solution wa kini won se nbe won ba won eda yoyu gbo soro to ba je moduki apatapata ni enu e ko sun ole ni ni number 4 bi akitelo close over michele sitale ni keja 09048722415 09048722415 na lero bani soro le share sustainable and solution ton ba won yan sustain awon ton ba je duki awon ti won fe ko wo igbo atu e se o mo dupe lo le share prestige paint company ya limited labi akus doctor labi oyadun ogun osho ogun mojugu gbo wa fogoja ba ba ra ba san afogbo gbo ogun osho nse on bo so mo pe oro maji le ti okan to sa mo dupe ku adro ti mi o mo dupe lowo black company ya limited ton se yo bi ta se se o baba e ti bo pe fun wa mo dupe lo le share bay lord limited e se o mo dupe gbo la leyin wa patapata ina ni tan ogun yin o oda lo e ja bere eto leni o 08132377749 non lero bari so ti a lo sugbon bi se wa e je ki a ko ni waju adajo ni agbejoro to danto alagbaye mi oloyede kon tu wa salaye fun wa nipa ile ise sustainable land solution to je pe won ba won eda yanju isoro ti won ni lori dukia kini sustainable land solution kini won ni fun wa ni aro yi e je ka lo gbadun alagba yemi oloyede
1: e ka ro sa
2: e ka ro salafia n gbogbo wa wa o
1: adigbe sa e ba mi daruko yin fun awon ara le
2: yemi oloyede loruko temi lati sustainable land solution e se o
1: e se sa mo le je pe ki se tutumo ta ba se pe ajabuyan je ko je royin amo te yan ba bu ajaje lojo ogbologbo royin ki se royin mo pe e ti ma wa si ori eto itesi ma salaye fu wa nipa ile ise sustainable land solution sugbon tori awon mi to je pe igba akoko re ta ma darapo mo wa lori eto yi lati gbo wa mo fe ke ba wa se alaye nipa ile ise sustainable land solution ati oju anu ti olorun gbe sustainable land solution kale lati ma se fun ogbo omo eda dari hun
2: e se gan ni sustainable land solution awa wa lati ba awon eyan to ni wahala to ni issue lori dukia won whatever the issue ko ba je anything te ba ti ni issue e le yoju si wa e jogun le ni won ba yin du le ni e si le ra ni e wa compensation ni nkan ki nkan to ba le je pe e fe ta property na e le yoju si wa a o ba yan ko le o sugbon ani awon developer ani surveyor ani engineer ani awon olopa ta jo n sise papo lati ri pe a ma resolve any issue to ba wa lori dukia e se gan ni
1: to ba ye pe eyan ba ni ile ise nsin ti ile ise un o da ri pe wa ni isoro boya awon kan ni won bere si da yan laamu pe ile ise un bi te yan ko si ko da abi ile te yan ko ile ise un si awon lawon ni awon fe gba pada ti won bere si da yan laamu ko se le ba yan ise lori e
2: a le bayan sise lori e ton ba ti wa yoju si wa ni office wa bi ton pe wa iwe kiwe ton ba ni lori ile won amu wa nkan ki nkan ton ba ni won amu wa won salaye ti won sugbon awon na ma lo se wadi ti wa ta ba de se wadi ton a le fun won lamoran pe ibi bye bye bye ni wahala wa oni soro wa a sa le bayin se a le bayin se ta ba de le bayin se a so fun yin tori ko nse gbogbo e na ni o se se de se
1: eni ti awon yen ba ni property to ba fe ta e le ba won se alagbata e nipa bi ba won wa eni ti yo ba won ra se e de so pe te ba fe wa todo yin o ma gba form se en to ba fe ta property na o se ma gba form lodo yin ni
2: o ma gba form nitori pe a nla ti ni record pe won ti e wa sodo wa a ma n gbowo lati se wadi ta ba de se wadi tan bo ba se je a fun won lamoran to ba de fe ka se ma te si waju a so fun won pe iye bayi lo ma na yin o ta ba de se a ma se yori lagbara olohun ti o ba de se se na tori kon se gbogbo e lo se se o kon se gbogbo e lo se se ti o ba se se ta ba ti se wadi ti wa a ma so fun won ani je kan waste time won
1: e ma binu sawo kilo to je pe eyin lawyer gbogbo ro yin oju form form lo ngba gbogbo kilo kilo sele form form tori be soro form nsin ko ma je pe ero tun ma ba won eyan se ki se pe boya owo ta ma fi gba form ma po
2: eh fowo gba form o
1: eh
2: eh fowo gba form iwadi ta ma se investigation ta ma se toro ma na awa na lowo la ma ngbowo fun aye ta wa nsin form form na ni aye ta wa nsin eyan lati ni record gbogbo nkan ko le je pe o so bayi o so bayi lawyer ni wa an lati le fi han pe not only po so bayi o so bayi proof e lele pe
1: ye
2: rire o
1: yes e ba mi so address ile ise sustainable solution le kan si
2: ile ise wa wa ni number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue ni Ikeja ero bani soro wa de je 090 487 22415 090 487 22415
1: ah wa
2: e ba mi daruko yin fun awon ara yemi oloye de lorukote mi lati sustainable land solution
1: e se ba mi ki gbo gba gba to wa
2: n be o wa gbo o e se o e se o ami e se

0: alaye baba ran tesiwaju on fm lawa 92.9 radio feso apo to kari aye orumu ni asiko to koja be ati edupe ojo tura kan to ro mi ni jeta mu ana atekun do kon se ni odumoyun tori ah erun ba ni pelu atekun ama sibesbe na nilu afefe tura afefe tura yato si atekun ti o je iji to le o sugbon to ba da be ni pe boya oru ba tin poju bi lodun ta sola wo iku se mo ni fi boju bagbara en ba se mo e ri iru ti ka gbara yin mo bo je yara kan pere te fe sola re nbe lodo bi lodo bo si je odidi ile nla sola nbe lodo bi lodo number 2 ijegun road ikotun roundabout ibe oni bi lodo wa ti won tin ta sola to da to gba muse enikan olohun fe ra sola e ka go le je ja ba bi lodo soro ki lo lo olohun fe lo pe ile kile a fe lo mo fe lo ac merin ah bawo ni le on se tobi to ah ko be na tobi se wa ac merin eh ko si wala ko da be fe lo ac mewa bowo iku se mo na ni fi boju bowo bayi te tobi mo be na no fi boju won ba siro so la oni e ti o gbe ac merin ah ah eni ba ni ah mi lo ani le on gan ah se be na le so pe fe lo ac merin bi eni ti o lo ac merin no le kan kumra sola to je ko ma gbe odidi ac merin lo nko sha bi sola fe gbe odidi ac eyo kankan lo nko sha nu fun wa e ko ojumo o
1: e ka ro ta
0: ko ye bi tin pe wa
1: yo ni gba ni o
0: yo ni gba lati aja bi
1: be ni
0: e je ka wo boya e gba ibere yi o boya o si ni gba to ren le pera ni yawo ni gba o ifa pa so gboro ti o fi kenu otada si oro mi

0: tun yo mo bi so yin o gbon dari bi soro soro ile o ma ke so ba le oja
1: ah aburo iwo ni o mo ni sare jeun wa jeun gbogbo ma lo tin je toke
2: ah anti mi e wo eran idu lopolopo oje
1: ah o je so fun yawo e ko ma ran ni meet embassy
2: ke
1: be ni ibe ni won tin ta eran tutu ti won se lojo bi toke okun leyin ka to mo toni fresh and hygienically package ibe le meeting ra gbogbo eran ti won fi se obe bawo lo se fe si shakini avoid ahon malu edo pomo koki chicken ori atese malu atori shirishi bi stewing beef goat portion gizzard breakfast sausage gbogbo patapata lo wa lodo won ni edinwo gbogbo yin le tura iya wo le ateyin alasete fere ran tutu meet embassy ni ke ma bo
3: BW Foods Limited number 1 Lewis Street Santos Layout Akondo Lagos to won lo ju ese lori 08033339005 tabi 0708015847 meet embassy meeting all your quality foods needs
4: On the FM 92.9 lori eto bo se nlo lawa a tun ti balẹ pepe a tun ti balẹ gude niyan sori akoto eto e ti mo ba se ma nse ma koko ja yin si a ma yojo loni ma wa pada fe loju ma gbe intro abaye nigba tin ba bo si agba mi eto osere kunrin kan ma ti soro o ni eyi ni bo o se mo wi pe ninu omo marun ti iyawo ohun bi meji ki n se tohun nbe o ma se o osere kunrin wo lo so be awon olodufe osere kunrin ni won ma ti gba nimoran wi pe ko ma je ki gbogbo eniyan awon eyan ki won ma gbe awon omo wo osere kunrin wo ni won gba nimoran be omo melo gan lomo ohun ma je ke gbo gbogbo e agba osere kunrin kan ti so idi to ohun fi lo na po si ara ohun sile tanish agba osere kunrin na okunrin olorin takasu fe ni afrobeat oni kinkini bayi ni oja to ohun rita ati awon ololufe to ohun ni lorile ede nigeria tori ohun to ni baba ohun fori so to ohun na tun so to omo ologbe olorin afrobeat kan lo tenuboro be bond fm 92.9 pe lawon iroyin bo se na lagbe osere won mo fin kin kaabo sori akotun eto loni ojo kefa osu karun odun 2026 ope atin lori oluko re idumare oba to nso wa to n pa omo ninu ewurile ati tairi adupe fun anu re abo re ori ofe re lori wa nigba gbogbo ati lojo gbogbo bo tin se pelu wa ni ko ma se lo o jo ma da wa anu re ori ofe re abo re yen ma da wa eduro lori wa je ka ma lo re ka ma bo re ni gbogbo igba ta ba n wa jije mimu kiri bo se n lo leto baba Tunde omo gisanrin le ni nje lele yan bu ni ni ako epun omo ma mu ma fi mi o ma kini gbo kero bara ona o ma kesan ba le oja ni peru re mo enikan ni kilede ti mo ma yo yen so kelekele ah ma so yen lojo mi emi ni kokan ni mo wa lori eto mi opeye ni aran si ola mc aran si oro ajo wa lori eto ni olayinka nigboya lo wa nbe to nte te fi n gbo wa nile mo bona ki n so kongosilu ka gbohun ti omele ma so mo n bo

0: koko.
1: Dani ye o.
2: Ah,
1: aburo iwo ni, wo mo ni sare jeun, wa jeun. Ah ah, bu gbe ma lo tin je toke.
2: Ah, anti mi e wo, eran idun lopolopo oje.
1: Ah, o je so fun yawo e ko ma re ran ni Meet Embassy.
2: Meet Embassy ke.
1: Be ni, ibe ni won tin ta eran tutu ti won se lojo bi toke okun. Layi ka to mo toni toni, fresh and hygienically packaged. Ibe le meeting ra gbogbo eran ti mo fi se obe. Bawo lo se fe si, sakini. Avoid ahon malu. Edo, pomo, turkey, chicken, ori atese malu, atorisirisi bi stewing beef, goat portion, gizzard, breakfast sausage. Gbogbo patapata lo wa lodo won ni edinwo. Gbogbo yin le tura iyawo le atẹyin alasete fe ran tutu Meet Embassy ni ke ma bo.
3: BW Foods Limited, number 1 Lewis Street, Santos Layout, Akonjo, Lagos. To won loju ese lori 08033339005 tabi 07080158477. Meet Embassy, meeting all your quality food needs.
4: Bon FM 92.9 lori eto bo se nlo lawa e ma gbagbe. Ile iṣẹ́ BW Foods Limited Meet Embassy won ni ileya promo ti bere pepepepe won ni ke wa ra oja gbogbo oja won ni edinwo lasiko ileya promo yi won ni chicken laps awon to je 1 kg won ni 5000 naira ni full chicken 7500 naira ni odindi chicken niyan o 7500 naira goat meat 7500 naira per kg yen ni won ni cow beef 8500 naira niyan stew beef swine beef won ni 6500 naira niyan package won anfani ti bere lowo lowo bayi eyin na le lo be ni weekend yi ke lo se kini ke lo raja ni ile ise BW Foods Limited Meet Embassy eyin wa fe bere be se ma debe tabi e fe ki dispatch rider ko ba yin gbe oja te ba fe wa e pe won sori 08033 9005 080 33 33 90 05 tabi ka pe won sori number awon keji 08132906212 08132906212 tabi ka bere ru oja te ba fe online lori www.meetembassy.com Meet Embassy onje to dara lore awo ope yemi aro si ola ba mi ma won kede to wa ni waju re
5: fun gbogbo eyin onile ise nla nla atolokowo kekeke te fe foruko ile ise yin sile lodo ijoba apapo ni Corporate Affairs Commission CAC Limited Enterprise tabi Ventures leyin fe se ni tabi e fe se CAC annual returns e fe gba status report update to je inactive ko pada si active tabi e fe gba tin number fun ile ise yin lati je awon anfani to wa labe foruko sile ibi gbigba ise nla jade latodo awon ile ise nla nla lorilede yi ati loke okun jije anfani ati ba ile ifowopamọ dopo lai se iye meji pelu oruko ile ise yin eyin ile ijosin mosalasi ati church ijo legbelegbe associations ati eyin ti en se POS business na e wa fi oruko ile ise yin sile gege bi ofin ti ijoba se agbekale ati abo to peye lori oko owo yin lati foruko ile ise yin sile nibi to ma je ojulowo to si ma jade pelu tin number ti e ma ri igba laarin ose meji e fi voice note ranse sori WhatsApp number yi 08053869885 lekan si 08053869885 number 123 ile epo Alaji bus stop egbeda Edimu Road egbeda Leko ni office won wa fi oruko ile ise re sile loni ki ile ise re na le begbe pe gbogbo eni to ni lokan lati ra moto tabi to sese fe ra moto eyikeyi boya Nigerian used car ni tabi to kunbo eyi ti won ti kun lekan ri tabi ti won ti kun eyin ni awon kan to se pataki to ye ke se iwadi re daradara ke to ra o ni lati mo boya eni to nlo moto na tele ti je gbese traffic light tabi traffic offense seyin lori moto na o ni lati mo boya eni to ti je gbese vehicle license fun aimo yodun oni lati mo boya won ti register moto ti won fe ta fun o ni tokunbori tabi won ti declare moto na wanted tabi stolen vehicle ni gbogbo awon iwadi yi lo ye ko se ko to ra yi ke yi moto ni bikibi lorilede yi ko ma ba lo bo sowo ko ma ba lo san igbese ti o je lati mo awon nkan won yi laarin ojo kan si ekeji ko le ni ifokanbale pe tabi ko whatsapp 08090954555 lekan si 08090954555 ni ko sinu wahala imodi o
0: okunrin olore afrobeat to je omo olugbe fela ni kula pe kuti aba mi eda omo re seun to na nkorin o ma tenu boro oni kinkini ni oja to nrita ati ife ta omo rile ede yi ni si ohun tori o to oro ni baba ohun fi sori ko nigba aye re fun awon ijoba oni o to yi na lohun na si gbe dani to ohun fi sori ko oni idini ta won omo rile ede nigeria o se nife ori ohun tori won fe o to oro olooto lu lo sikalu olooto won ni kin leni leyin oni odun keta lare ti won ti keyin sohun lati igba to ohun ti lo korin nibi ipolongo idibo gomina ipinle eko tele yin akiumi ambode oni ati igba na ni won ti fe pe ohun won sibi ipolongo ibo tori ooto lohun ma wa so nbe oni ko je tutun oni ko je tutun rara nigba ti won keyin sohun oni bi won se si baba ohun na ni oni olori to won ma wa ba won paro ti won ma to won raadu je ni won fe oni ibi ipologo ibo yi won ni fe po si be oni ko tun kokon lara ohun oni orile ede Benin ni won tin ra ori ohun ni ketiketi ti won tin bo daada se won so pe omo Nigeria eni to ma ma paro fun wa ohun la ma tele se nkuti lo so be o mi ko bo se lo leto Bond FM 92.9 lawa kin to fa yin le ile ise best among communication ibi ti won tin ta phone e ka to ma dogbon fi adagba eto ro sibi fun ti ose ye je ke phone number Mr. Sino Tracker, Bobo Security, Baba Shesara Moto, Ye Pogata, Ebony, Law, Epi, was only 08033623537. Mr. Sino Tracker, Ye Bobo Tebaba Shay, Toja Security for Moto, Ye 08033623537. To Ebi, Lama, the Bobby, and I met to Rosputos, a union shape. Apa yemi aro si ola ile ya o baba tun le omo gisorin ni mo nje ani boya mo dupe o e je ka koja si ile ise best among communication ka tun lo gbo tutun o se to n bo la tun jo ma pade ire o
6: e ku de di asiko yi gbogbo eti to n gbo mi ruko temi ni sola egberungbe lati ile ise best among communication ile ise to n ta ero ba ni soro lorisirisi e je fasiko yi kokko dupe lowo gbogbo awon onibara wa to ti ba wa ra awon ero ba ni soro wa o pojo owo e lo o jabo ko fo awon ero bani soro wa to ni television yen oni dupe lowo yin owo yin ni console apo e se te n ba wa raja e se gidigan e de ku ife wa e je fi akoko yin so fun yin pe phone ko ti jade nsin phone ise jade ni fun gbogbo awon to n wa android phone to wo opo to de ma sise to ma se ise orisirisi phone yi a pe le v40 is a smartphone that has WhatsApp, Facebook, Opera Mini, TikTok, ati bebe lo. Ko si nkan te fe ki Android phone ni ti oni. Oni 2 gig or 4 gig RAM. Ode ni 32 gig and 64 gig storage. Ode wa extendable to like 250 to 120 memory card. Beba she fe si. Oni 4000 mAh battery. To tumo sin pe battery e alalope ni te ba ti charge e nigba te ba kokora battery e ma lo bi odo meji si meta after te ba ti charge ton oni 4G network oni 5MP front camera and 8MP back camera to tumo sin pe camera e mole kedere te ba fi ya photo ba o mole kedere ati waju ateyin oni fingerprint sensor o de ni face unlock to tumo sin pe e le mu ikayin ke bi ti o se lomi to ma ba yin si abi ke fi oju yin ke fi ti pa ti o de si afoju yin nikan lo le si. It has type C charging point and AI power master for an improvement battery. O tumo si pe AI power yen ko mo pe AI ni nkan to nlo lowo lowo bayi phone to ba ti ni AI. In fact, ko se phone mo o de ni Android version 14 Android version ni phone wa lori si bi meta. E le pe ero ba ni soro wa ti e ba fe mo ikunrere lipa phone 08023948101 08023948101 ko si fun awon to fe ra ko sanwo die die cash ni elo ni ero ba ni soro ta nso pe lataro 95000 naira pere ni a le mu wa ba yin libi kibi ti e ba wa e de le wa si ilu korodu ni office wa wa le anti kenny bus stop li ilu korodu gbogbo eni ba ti ba ara ero ba ni soro ebun wa nle bi yepe fun yin a ni solar panel ye e le fi charge phone bi meta si marun le ojo kan ko si no e ko si pe e le ti nepa e le fi charge laptop yin ofe la ma fun yin solar panel yin solar panel e de wa fun promo fun ile ya pere ni gbara ti gift yen ba ti tan phone si wa nle phone o le tan ata phone ile 95000 ko si anfani pe fe sanwo die die e ma sanwo to ba ti mu dodo yin ni ofe de la ma mu wa ba yin libi kibi ti e ba wa le agbegbe Eko ofe la ma mu wa ba yin e ni sanwo moto amo gbogbo yin te ti ba wa ra ero ba ni soro to ni television ta so pe oni power bank yen o ja bo ko fo e wa fe fi paro e fe fi gba tutun ta nso npa yin ni e ma fowo kun e kan si wa lori awon ero ba ni soro ti a fi le yi e kan si wa lori e abi ke wa si ile ise Bex Among Communication ile ise to n ta ero ba ni soro to fi ni lokan bale e je sare pe ero ba ni soro yi 08023948101 08023948101 abi ke pe mi si 08165130800 ero bani soro mejeji lo wa lori WhatsApp e le pe wa sori e ba gbagbe pe ero bani soro te ba ti ra lowo wa tele e le mu wa ke wa fi gba tutu ta nso ike fi owo kun ile ise Bex Among Home of Quality Phone. Gbogbo eni ba ti ba re ro ba ni soro ilo ma gba ebun ile ise Bex Among lo so pe to ba je nipa ti ero ba ni soro ni

Bond FM 92.9 ifeso apa kare aye e ku dede asiko ya ku welu welu ojo yi ti o ti bere si ro ba ya ba lara mu sugbon je ka toju ayika wa ki omi yale agbara ya shop ma ba fe foju wa ri mabo e ka bo se ma ya se teni temi to pe agoro akirun le loruko mi pelu eni keji mi olayinka ani goya be ni e bi lati ma so fun wa lori nkan to ba nlo ni igboro pa takijilo ni ti oro aye ni ile Nigeria ipinle Eko ati ni owo ti gba dawo lokankan agbadura pe ki oro aje ile yi ko susoke awon ko tun se loro aje ati awon iroyin to je mo ma mu wale ni pataki jure lo lori ti a fe so lori oro onje e ka bo o e ka bo si ori eto yi e ma ya se nibi ti e ba wa e se adupe

gbọrun mefa nisin mo ri pa awon kan wa to wa ja awon yin kekeke kan won se ngba egberun 5 naira sugbon I to ba yo dada awon ma only ta ni egberun mefa si egberun meje depending on lori bi ta ba ti ra ati bi ton ba ti se ati adugo ta ba ra boja lora ni store ni a ma ri awon prices en si ra won eyenye kan se lo ni se nse 300 naira in to ba je 200 naira e de bo se ma ri sale je nile sale ra pupo e ka mo wa je ibi oni pa wayan ni mu wa akosile ti won so ni won tun wa so ni pa ro gari ati iresi ati ewa se pe gari yen o ni won ni pe en te ba n pa to wa si ri gari mu pe o se pere sugbon nisin ngba to ba si gbewo lori eni ti o le wo lorogan ko le lo die bawo ni oro gari nisin bawo ni ewa bawo ni eyin elo la n ra elo la n ta njo ti ewa affordable bi asa oloyinbo won ni awon to mo nipa isiro won ti lo sibe won ni pe won lo ri pe o lo ke n lo le lati awon dun melo kan sugbon lati january si pata wa february to march si april ta wa yin won no iye owo en lo ke n lo le ni bawo le se lodo yin elo la n ra elo ni anta bawo lo se ri kini idi e si owo awon je yen ko fi duro si oji kan nigba ti a ti ni adeku tadeku si ba awon je ti en te pe to gbo lori owo yen ti lo le die lasiko yi oya eje ajo so o ero bani soro ti wa nbi o 070 63 16 19 16 kini o fa ti owo onje yen fi lo oke to nlo le onje ti mekun le lo le ra niyan aba ti ra gari ti won ra ewa eyin na ni ti o ba rowo reja ti eja ba ti won oya baba ati mama mi ni oja eyin ti en je un le ko si leta ti ra onje ma le se ran si nigba mi nkan ta ba ti ra nkan a ti en wo iwe ta bo ye so la si ra a ti en wo nto ko sibe pe ye bayi lara sugba won ta lon ra lojojumo ilo la nra ewa osu to koja lati march si april march february si march ilo lara ilo la nra nsin so dinwo ni abi o lole ki le ro ko fa eja ajo so fun asiko ta ni o 070 6316 1916 eshun nbo

0: Ilera loro ani asoju ile ise Vital Royal Health to ni awon egbogi to je pe yo se anfani fun ilera wa kile ni fun wa
1: oruko mi ni Fola Oluwa Tola asoju ile ise Vital Royal Health awon egbogi wa ti a fi eroja Indian Ayurvedic se akoko ninu awon egbogi wa ti a pe oruko re ni Royal Rest Royal Rest ti a fi eroja Ashwagandha extract se ton sise fun iporuru okan ti a mo si stress abi aibale aya o sise fun palpitation o ma fun eniyan lagbara ati okun lati koju ise o n pese oje fun omo okunrin ko le se ise akoni ninu ile o n je ki ole ayo so ninu omo obirin ikeji ninu egbo igi wa ta tun ni la n pe ni royal guard ti a fi eroja neem extract se o ma fun idoti inu eje ti a n pe ni blood purifier o ma nfo rore isaka ati italara kuro o nje ki ara jolo ti a npe ni skin rejuvenator o ma nso agba dewe ti a npe ni anti aging o ma nje ki eyan rewa si o ma nje ki eyan dun wo loju te ba fe pe wa lori ile ise wa e le pe wa si ori 0806 655 5103 e je kin tesi waju Iketa ninu egbo igi ta tun ni fun yin ni Royal Intact ti a fi eroja maca root ati chilajet ati ashwagandha se o nje ki okunrin fakoyo ninu ile o nje ki okunrin se ise bi omo okunrin o n pese oje fun omo okunrin ko le se ise ako ninu ile ikerin ninu egbo igi wa ta ni la n pe ni Royal Insucap ti a fi eroja Genemas Investor se o ma n fo atogbe kuro lara o si ma n je ki ara bo sipo lowo ailera Navdak ti fi ontelu gbogbo awon egbogi wa ta ni awon egbogi wa ele ri won ra nile itaja ogun kaakiri ele ri ra ni BC Lola Pharmacy won wa legbeda ati Okunola ele ri ra ni Ojes Pharmacy egbeda bakan na ele ri ra ni Juta Pharmacy won wa ni Sheri won wa ni Council won wa Layobo ele ri ra ni Ramsgate Pharmacy ni Sango ni Idi Iroko Road won wa ni Abule Egba won wa ni Ijaye won wa ni Kola ati Iyana Iyesi ele ri ra ni B Emmanuel Pharmacy ni Alasalatu Road ni Mushin ele ri ra ni Zin Pharmacy ni Mushin ele ri ra ni Vimpo Pharmacy wa ni Mushin ele ri ra ni Uzo B Pharmacy ni Mushin ele ri ra ni M&J and Son Pharmacy ni Mushin ele ri ra ni Wellness Pharmacy ni Jakonde Gate Isolo Road ele ri ra ni Yankee Pharmacy ni Badagry ele ri ra ni Satchmore Pharmacy won wa ni Badagry ele ri ra ni STB Pharmacy won wa ni Badagry ele ri ra ni Great Lord Pharmacy Ajayi Road Ogba ele ri ra ni Esteem Pharmacy Ogba Bus Stop ele ri ra ni NEP Pharmacy ni opposite NNPC filling station ni Bank Road Agege ele ri ra ni Bruno and Matt Pharmacy NEPA Bus Stop Ejigbo ele ri ra ni Ben Eze Pharmacy number 1 Demoni Street Ketu o wa ni Nesco Pharmacy ni Ketu ele ri ra ni Promino Healthcare Jumafac Bus Stop Ikorodu ele ri ra ni Lux Pharmacy ni Ikorodu opposite UBA and Ikorodu Garage ele ri ra ni Gabis Pharmacy Idugoran Idumota ele ri ra ni Pharmacare Pharmacy won wa ni Festac ati Satellite Town ele ri ra ni Ox Pharmacy won wa ni Festac ati Satellite ele ri ra ni Omega Pharmacy won wa ni Church Street Ake Ogun ni Paja legbe Post Office ni Paja won wa ni Command no awon ero ibanisoro wa ni 0806 655 5103 0703 039 8601 or 0145 08 72 address office wa Vital Royal Health 7 Awolowo Way Ikeja Lagos opposite Ikeja Local Government Olorun o ni faison se wa o.

0: ilese bon 92.9 ise wa pasa ise wa pama gbogbo e ti n pe mi laarin ose e fe biri nipa LACTF e fe biri nipa eto eyawo asiko te ma gbe gbogbo wule wule bi owo se dowo yin tori mo gbe opolopo yin ki se gbogbo yin ife Mr. Pilot o opolopo wa ki se gbogbo yin ife eto yi o opolopo wa ki se pe ife LACTF o tabi mama wa e seju seju ti LACTF o te ife oju pe owo te sa be ya yin amo te ba ya te ba so ni wuri do tori na mo ki pe eku ya leta ni te ba si lori ofi ati anfani ati ma gbe ni loni ojo keje osu kan odun 2026 omo ya de oluwa ade folani okun ade Mr. Pilot ma lo ki nka bo sori eto wa eto yin iko ni bowo mi loni to je ojo bo Thursday ma gbagbe agun mokola abo si agun meji la gbugbo ojo bo Thursday la ma pade lori eto yi una welcome sir agree to na tori eto yi yibo ngbe o ausa ngbe o ki se eto yoruba nikan bo le je pe eto iko nikan ni olugbe ipinle ko lo leto lati gba owo lowo wa o elumi asi mo ro pe boya owo nikan ni won ya yan lori eto yi amo fun yan olu ta mo si grant o le ma po o amo gberu si lobi ati enuje egbe lona adota naira 50,000 naira so wa kere nu aye ni o se nkan kan na something to koja richard card pelu 50,000 naira njo mo po le bere business POS kuro de pada je yan die to ba ju ni je ku je amo ja pe o 50,000 bere wu o mo moti ati chicken laaro o di osan eleyin dodo pelu abala to du foreji aye elomi ba je ni pe gbogbo oni ogun se yen o be je saki e o be je ede o be je fuku e o be je ajema o won mo ma ni ba to je se won ti mo won ba ku bi mejo se je ba ti ri eyan to je pe onisowo ni tori pe won ka won wa eran soto fun ni abo a e sa fun o lai se union lai se yahoo lai se oleselu won wa ka eran sinu abo fun e pe a won ti mo e won wa ku eran bi mejo wa esa atmo ko ma mu ite fembe e ma ku gwa o be ba ti je ni o be ba ti je ni o mu sakisi saki ogunbe a saki ogunbe ni o de ma nda o ma ni awon nutrition kan to yato e do e we e do ngba ah e ba fe dogun se sere o lo gaju fuku enko nitori mo wa binu ah nti o je binu go money yen fuku ogun yato si ti malu fugu mo go ma lu le wa je binu amo to gube wa wa di gbogbo eru olu e je pe ngba to wa ma pada je gbogbo e ton wa ma se o je fun e wa le je 18,400 ni wo nikan ile baje kilo nje kilo nje o de pe la loni so o gba lonu o nje ogun fe mefa joko enkan pelu olowo ah o le so lonu e wa awa go ni ye a le ya ilo le go se ka bo sori eto mi te ba ti lafa ni ajo agbe ma ti mi se wa pasa
1: alafia ni mo wa
0: o de ye wo ina e ma fe ogun fe gan
1: ah a nje isagba abaka
0: eyin lo fura si ni be
1: o ti ta gba abaka
0: o ti mo le keyin
1: ah ko nse ogun fe le ka mi ti wo
0: e ba mi daruko yin wa
1: e ka won ni le loko leyin odi uko temi ni ukaya to last come giwa lati ile ise LSTF
0: anti uka lati LSTF e ka bo le ti wa
1: lati somolu
0: ah e mo anti lati keyin e mo
1: mo ma ngbo ko won ni mi
0: won o loro le ri mu ma so gbo lowo fi ga ko re eto e ma ya lo o le ko si ni so ni ko ni ohun ohun ore ni sa ma lu ka gan ti
1: ohun ati
0: o ni ya e ma ya lo
1: ti an ti ga ni abi ba ni ise ti won se to ni any other business apart from ile amaya won lo ki lo de
0: e ma ya lo
1: ani ma ya won lo
0: e de juro se mi tele
1: o se yin ah e ma ya lo o se yin e gan ni ma fa ya won
0: wa sin gan o da o e le nko si anti ukaya e ba mi ki gbogbo baba mama wa ti won gbo wa
1: lẹ́yìn kan sí ẹ̀ka àwọ̀ ẹ̀yìn ìyá mi ẹ̀ka àwọ̀ ẹ̀yìn bàbá mi ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n mi nílé ẹ̀yìn àbúrò mi nílé ṣé àlàáfíà ni mo bá gbogbo yín ẹ̀ka àwọ̀ o.
0: ṣé rí èmi tí ń wá kí n mú yín bẹ̀rẹ̀ ṣe wọlé ọlọ́dẹ ti fi yín sí mi lọ́wọ́ báyìí ọrùn ẹ̀wọ̀n mi ní pẹ̀lú pé mo sọ pé kẹ́ ẹ má ya gáà níyàwó ẹni pé torí pé wàá ṣẹ̀ níyẹn gan tẹ tí wàá jẹ ẹkún ní àwọn olólùfẹ pé ẹ yà ló wà ní.
1: àmàyà wọn ló
0: tó túmọ̀ sí pé ojú ìṣáájú wà nínú ọ̀rọ̀ ilé mi. ẹjẹ bèrè bẹ́ẹ̀ bèrè mi kọ́lẹ́ o.
1: ó yẹ bèrè.
0: torí kò sẹ́ni tó fẹ́ kọ́ sọ fún un pé kò sí ọ̀nà ńbẹ̀ no kò sẹ́ni tó fẹ́ rejection bí jẹ́ kí n máa bèrè lọ́wọ́ yín awon ti won o kiri owo gba lodo LSTF yen kini awon asise ti won ma nse
1: e se Mr. Pilot
0: yes ma
1: ngba ti e bere question yin le nkan ma mu lati bi ben en eni ki ma ya anti ganiya lo ma ya won lo
0: kilo ni
1: se o gba ti eni ki ma ya won mo so fun pe ti won ba ni owo to nse abi mi so be
0: so be e so
1: ma ya won ti o ba ni owo to nse mo tutu so fun ke tu ma gbo awon ni ti a le ya ni owo ko de se ni ta le ya lo to ba ti sunkun wa ba wa Lagos City o ni nkokan ni owo lati fi emi pa gbogbo eni to ba wa ba won ni lati fe ya owo fi se owo ko wa se yi te so pe lo ya owo lo fi jere si o abi ko ya owo lo fi jogun fe iwo to ba ni o gba owo o lo fi jogun fe mo ipo ma po amo Lagos City ma ya eyan ni owo lati fi se owo to ba meet up awon criteria ta ba gbe fun e
0: to be le meet up eni suru awon ko wo lawon yo ki saba meet up ba pa julo te ba nye awon iwe yen wo
1: Ben.
0: Mo ti mo so.
1: Nkan ta
0: ti wa yi, amo yi to koja waju.
1: Ben sir. Ben sir.
0: Te ba lo je loju aje Monday soju e ti Friday. Won ni eni ife yawo, won fi passport si, won fi lasura si, won fi bank ni kan si, won fi igba si, won fa wo si. Sugbon gege bi ise te mo, e ti wa le mu se to odun lo ma.
1: Ti ba tin ka odun kan o n lo bayi.
0: E de ti ni yi ni
1: sir.
0: Ma. Ke ma sun koko ile waju be ni yawo, e mo nkan te wa, e mo nkan te wa.
1: Ah, mo mo.
0: Kila won kan ti e ma wo pe deni ba ti lele aruba deni wo ba lele koda ko suku ko ju e ma sege e ni yalu
1: ko si wala to ba ba wa ni Lagos State to ba nu fe yawo
0: yes ma
1: ma won ko bere lowo re wi pe soni lastra lati je ki mo boya o n gbe ni ipinle eko
0: o lu gbe ipinle eko
1: o lu gbe ipinle
0: n ba ji ausa ti mo ni lastra nko
1: ko si wala a n ba ibo se a n ba ausa se
0: e ma binu mo pe so pe olugbe ipinle eko lo wa fun
1: olugbe to nbe ni eko wo to ba
0: se omo ilu eko
1: ko do se lu omo ilu eko ko se dodan pe o je omo ilu
0: eko omo ilu eko na leto si
1: omo ilu eko
0: lo je Lagos
1: ni amo to ba tun wa nbe ni ipinle eko to si mo mi o
0: ko ma binu anti uka to ba pe shini bi nko
1: shini
0: bi bo ni
1: eh ko wa ya wa imo ye shini
0: o do fo ma bia
1: ah
0: abia
1: ma ya ko si
0: en ya
1: ko ye chibu ko
0: chibu so
1: chibu so
0: Hey.
1: Ah. Hey. Ayin bo mi ni leta igbo yoba. Kedu
0: odun mo na. Nafta pa odun mo na.
1: O si so.
0: Come abo. Bia ka mi.
1: Come bia, bia.
0: Leba. Hey, adiru.
1: Awa fun yin.
0: Yoba yibo lo ko yin.
1: Omo yoba ni mi.
0: Oko
1: yoba bo lo ko mi.
0: Ah. E ti we di ibo ton.
1: No, e mo npa won to ba tin se un ise ta se.
0: Gbogbo e.
1: Wa ya eja kiri ni. Wa so ibo wa so sa wa so
0: ogodo ni lastra eni
1: ogodo ni lastra ogodo ni nin
0: nin
1: ogodo ni tax
0: tax ni oye wa eni to fe bere ise ti o so lori iwe
1: wa so fun
0: iya ma
1: sevi tax yen
0: yes ma
1: o depend lori iye to ba fe gba to ba ye pe o fe gba lati 50,000 to 250 ogodo ni tax id tax id yen to ba de tax office wa fun
0: tax
1: ID mama fun tax ID to ba de je pe iwo to fe gba 500 that's 50,000 say 500 no ni tax ID amo iwo to ba fe gba 501 that's 500 and 1000 say 5 million o ma san owo tax ni iyan o ni wo ni wo pe
0: so o tax ni LSTF abi si
1: o nse LSTF o si tax office o ma lo te ba di LSTF wo le ni ke mu 5 naira wa
0: eh ki di pelu ile
1: a n gba owo
0: atuka ganiya ba pa mic ni ve koro jade atuka ma gbe bi abi 20,000
1: be gbe 15 million we ma ko nkan yin lo ni mi ni gba 5 kobo lo yin
0: e jo mu lawon mo fe ko ake ba mi ya lo ni o ma fi 50,000
1: Mr. Pilot.
0: Mo ni am ayo 10,000.
1: Mr. Pilot e gbagbe e.
0: E ni e
1: gbagbe. E ko gbogbo nkan yin wa lati ta.
0: Ora. Ati do tax iwe le keta tax ID.
1: Ora. Passport photography.
0: Ayo wa ka kiri. Elo won ya passport 1 minute.
1: Eni. Koko ri e. On statement of accounts yin.
0: Lati le fowo pamọ.
1: Lati le fowo.
0: So ma print out na bi o ma send e si.
1: Soft copy. O ma wa lori email won. o ma send the same me one ni ohun lo ma mu wa
0: oda anti fuka mo fe biire asiri kan lowo yin laaro yi mo ri pe mo lu abi ni mo fe bi omo de fe ke jawa si anti fuka o kini kun abuda te ma wo ninu awon iwe te bi pe opolopolo ma nse mistake ni te ba de ti re flag ni abuda yen te ba ti ri ba yen mo pe eleyi aliya lo e jawa si ejo
1: Mr. Pilot gbogbo nkan to ba ko wa to ba ti ni nkan ti mo ni ko e mu wa ri to de ti pe ko si wala ko si wi pe okun kankan wa o je abuja npe mi ni fi fun eni owo aya fi nkan ti okay elomi ma nu fe yawo a ko voters card mo lai se npe voters card wa nu e an to lo se lulu ma ni ko si voters card e ko ba mi mu yen e mu lo soto ogo selu ko si nipa fin ya yin ni orowo e ba mi fi yen soto to e lomi ma wa bayin a lo selu lohun so un leto lati yawo
0: pe je tori pe o wa lara won to sise mu gomina
1: bi emi da ma so fun won pe ko se eto kan mi o
0: ko lo si
1: emi o je o se mi fo selu se ni bi se mi ori joko te
0: mu jo wa ma buru imo lo ba won lele jo
1: ani so mo la won
0: yo je de laye mi mi je wa yawo lodo yin
1: gba to ba mu voters card wa to lo se ni o fe fi yawo ma so fe ba mi yo voters card je elomi a je ti mu depa bili wa ma ni yo danu ko si nu e
0: ko ni mo
1: ko si nu e
0: esi
1: so nkan to ba wulo ni ma so fun e amo nkan to tun ma nje ki awon eyan ki wo ki fi nvi owo gba taratara te ba so fun elomi a ba yin argue te ba ni ko o fe gba 500,000 naira elomi a ma gbe statements of accounts to ni 300,000 to de fe fi gba 500,000 e jo bawo ni eyan meji se ndu
0: e meta ti mo du
1: meji meji to se bi owe which ko possible
0: to tun mo pe iye to flow inflow and outflow
1: inflow and outflow ni sa pilot
0: apply fun
1: o de ma so fun mi pe iye yen gongon lo fe ni pe 500
0: e ba advice gbe ko se lo fun 50
1: to ba advice bi pe o de joba mi lo si fun 250 ni nkan to gbe wa yi to le gba 250 yen ko statement of accounts ni e statement of accounts
0: e le gba be bi won la tin bere ke kokoko la
1: lo se le ko mi pe o ni ise owo vocational training certificate
0: o de ni lo fun 250
1: o de ni lo e fun 250 elomi a so fun pe o n ti kose lati odun gbon ni mani baba mi iya mi te ba ni le le gba iye bayi awon elomi ma tender boya on vocational training ti won se ninu local government elomi ma n lo o ma lo o ma gba certificate amuwa awon elomi ni won wo won gba dada o se ngi gba dada ni iwo to ba ti go gba statement of accounts nu lo ma nko ko jaun
0: anti jania ko ma dabi gba ni anti jania
1: anti
0: ka mo we so e mo binu jari
1: ni sabe ko jaun anti jania te wo loju
0: yin ni je mi wo ju e ko be se ni ya lo yin ni e wo o le lo oruko mi ko lo jania bilu
1: wa wa fi ashimi yen si
0: ashimi yen o le lo lo ashiru e ma ya o
1: ashimi yen gongon to ba ti ni anti jania se ni business station to ba na won tin ni ah omo ashiru je nwu ah te ba gbo pass mark
0: olohun
1: fi ko wa ni business yen
0: te n ba ti ko leta me n ba ti ko leta ta ku e tele nko saju ku leta ijo dodo
1: yin ta pilot mo ni mo fi se lu se eyin wa le fe fi leta o le fe mu wa
0: oda fun nkan be se ma si oju agun awon ara le abun ba ni pelu si si question lawon to ti fe yawo ti won ti ri gba ba pa yo eyin te ti fe yawo e ti pe fun eto yawo amo o do itakan ko lo terubole bi oko to ko yin 0818150 9290 boya kankan ni won so fun yin e boye fe gajagbara yin lo ko ye yin ngbele taku si lati join 0818150 9290 seri e je ki anti wuka ki won ro wa lowo gan laaro yi papa julo ewo to je pe o ti gbiyanju e lekini babu lo jasi ewu an ba lelekeji mo ma so fun o ma mi do bi to ni se ti o ba ti before ito eyawo to apply ti won wa reject ti won fun so o ti tonu yen ke ni ma pada mu
1: o se npe o ti so o o need ti wo fi fun yin ni owo yen o
0: yes ma
1: idi ti wo fi fun yin lowo o ma so fun yin is it a ko yen pe boya e je owo sibikun e ma ni lati koko lo setu enu
0: ko pada wa
1: ke wa pada wa
0: won de pada
1: e wa gba e wa mu letter of non indebtedness yin
0: lati wa yin
1: lati bi te ti je owo tele ri
0: ko ju be lo
1: ko ju be lo
0: o mo pe oluwa ti se atunse to e ko se
1: eh amo elomi a je wa manu mo bi tohun je si
0: true possible ma
1: to e la ma fi ni ko lo si
0: e ti wa lo ya be oruko yin ati ruka wa lo
2: e ka ro sa
0: e ka ro ma ni wa ti ruka won bo yon ki
2: eh e ka ro wa
1: e ka ro baba mi
2: e so wa oruko temi ni ake ti ejibo
1: okay sir
2: e jo ti e ma fe ya bi 250 te so ye to de ni awon nkan te biri yen kini ke to tun ma gbe ma
1: te ba ti ni
0: o ma dai lo te ma do a lori ju
1: te ba ti ni gbogbo nkan te bi ti aso bi keni NIN Lastra tax ID ke de ni vocational training certificate e lo si local government si
0: local government n kwada bo lori biri hello
2: hello e ka ra
0: oruko yin eyin lejo lo le die si oruko yin ajuruka ndo yin
2: okay oruko mi to be se lati todu
0: o ya ajuruka ndo yin lati kododu o ya
2: e jo se o ma ka yin abi 1 million e se won le ba wa so iye ta le bi so pa to ma wa lori e debi interest
0: bi interest
2: ati ri pe o si mi lu apodu mi le yan le bi so to
0: iyen ile wu ori yen
2: be ni
0: 1 million le sha need sa lati kododu kile nta
2: Oluṣọwọ ni mi.
0: Oluṣọ Musa.
2: Carpenter.
0: Carpenter wa be sise yen le.
2: Bẹẹni.
0: Ah, 1 million. Te ba ri bi 3 million ko.
2: Ah, ti mi 1 million na ti to lati fi ra awon materials.
0: Ti Olorun to da ni ati nka e de joba nya mai lo. Kile ko ruko yin le nko si.
2: Tun be se, tun be se.
0: Ma fun yin number ti ruka, ka ba se ton dogo je pe o. Te be ku o pa, gbo. O ya, e ba mi da Olorun.
1: Mr. Tun be se lati ilu Ikorodu. Te ba fe ya 1 million lati odo LSTF o ma fi 90,000 naira kun fun 15 months de le ma fi san
0: 90,000 pere
1: 90,000 lo wa lori e
0: pere
1: pere ni fun 15 months
0: fun osu meedogun
1: be ni ni
0: ba le odun kan ba le ma san lo osu
1: eh osu e ma san 72,900 and e ma san 72,666
0: naira
1: naira le ma san.
3: Hello sir.
0: Mo mu wa ruko yin.
3: Eh oruko mi ni Mrs. Ajadi lati Alagbadu.
0: Lati Alagbadu Mrs. Ajadi lati Alagbadu ati ruka n gbe yin wa.
3: Eh era ma ti ruka.
1: Eh ma mi mo n gbo yin ma.
0: Ma mi ki gbe lori ese se ko jade ju.
3: Eh eh jo ma seri gbogbo ke form yin emi ti si ye. Gbogbo kan to de ni bi. Mo submit fun won. But I see go feedback for quality be a month, right?
1: Okay, hello, hello, let's say I apply for mommy.
3: Go apply for 500,000. All the statement account me, only me liga, 240 me liga. But then we go see problem, eh? But then see, cooperative we got in which is a different, we get no low, if that I'm what they call me, get one over 500,000 me liga. We get to see.
0: So, oh, I let it, no, let it, I'm
3: Ele
0: sa. Dawo lo LSTF ri.
3: Eh. Awon ibile ni ka jande ni bank ti o ti gba owo.
0: Ah.
3: Ni je je won logo.
0: Ah, se ndo. Ati ka gbo mo.
3: Mo bere ti de la wa ri baba yi.
0: Eya.
1: Eba
0: ri. Ebi omo mi. Ka le le ri oku lati je ke so e sadiri ka mu ke so. Oya. O ma dai lo
1: wo ni
0: lo.
1: Yes. Eba ri gba. Se ri nkan te so yen. O ko du mi ni pe ipe nsire.
0: Kuri ni mo ni eni so e lu mi tun be ni la o je ri pe bere po fe ni e de ni seju meji lo o
3: hello
0: o nko e mo ni wa
3: ko ba tu fala alaja ku jo tu fala ko
0: e ba alaja ju o ni e
3: ya e ti fa pe to ni o na se pe lati go ti mo ti pe ni emi lo lo
0: alaja ku ju la alaja ku ju alaja elo alaja elo le fe ya ka bu olu
3: e we ba ti je ki ya o ba te ri pe inu mi dun si
0: ni ni ma du ko
3: ti o so ki ni mo wa
0: e so
3: ki e sa owo ma re wa ju
0: e mi si a do ri ta je ko alaja ku da e ku ba se o ya e sa ba da la la
1: se se bi ma mi to pe to so pe 240 ibere ti mo fe bere lowo yin ni wi pe se wo ti wa wo shop yin wo se ti wa fun KYC se ti wa fun KYC to ba ti wa wo shop yin efu ayin loko pale se no your customer there ni so efu ayin loko pale
0: e mi ro pe ko lo je pe nigba to apply fi 500
1: ben
0: ti won ni won le nigba
1: so ti ja won si 240
0: so ma re apply ni 240
1: ni won re apply 240 automatic come out fun
0: ojo ti le mo bi ni ja ma lo ndere lo an ti ja je le ti ma kada wa
1: ko si wala ijo to ba tu pe mi ma wa
0: olorun de ma fun ise
1: alamu ami
0: o da bo

0: to je oludasile ero amohunmaworan cable news network CNN ni won ti dagbere faye leni odun 77 gege bi atejade ti awon molebi ti won fi lede won ni baba na ni won sun ni worowo ti won si dagbere faye laarin awon molebi won won ni dasile le ile ise amohunmaworan na ni won dasile ni odun 1980 ti won si nka iroyin ni aarin wakati 24 lojojumo ti won si mu agbelaruga ba ile ise iroyin won ni ogbonsariga alagba tetona ni won si mu ayipada otun ba eka ile ise iroyin papa julo awon ti won nife ise na ni emi eyin eyan wa agbajowo la fin soya jejo owo ko ko gberu dori eje ka fo osuropo pelu isejoba tun lo lode ki won le ko wa dele leri yo sese fun wa oyin apapoto so ni ko ni ju bayi lo sugbon ki to mu asope tugba awon kokonu re lekan sin ijoba apapo ti ise loju atunsori afara kata bridge ti won yo si ti ori afara eko fun gba die na fun atunse odari ajo ti on ri seto agunbaniro lorilede wa nigeria ti ro awon ma agunbaniro lati dekun kikopa ninu eto oselu ijoba ipinle kogi ti je kodi mimo pe awon ti dola awon omo ile eko to ku lakata awon ajinigbe ti won jiwon gbe bakan na fi to ile ti pe ogbonsarigi oniroyin to da ile ise cnn sile ni ete ton adagbere faye leni odun 77 eyi lo pin oyin to tin de seti gbo yi lati le sewa bond fm 92.9 ka radio nigeria to wa ni onigbongbo nilu ikeja opelowo taiwo sodiq so ko rin jole de gesi lati yara iroyin wa ganiya ati belo ashu loruko ti mi ti mo ki pe emura sise oni ire o
1: edimare lodiri ewa fakuko o
2: edimare lodiri ewa fakuko
1: oba oke lodiri

Benin anwụọla ka ọ gbachara iri afọ asatọ na afọ asaa. Ọ bụ n'isiokwu ndị a na ndị ọzọ ka akụkọ ụwa nke ehihie taa hiwere isi ngwa tọzie ntị n'ala nụrụ ya n'uju. Aha m bụ Ebere Okwu. Minista okwu ọrụ na ihe owuwu dị n'aka ya n'ala anyị bụ Maazị David Umahi atọla ntọala maka mmalite iwu akwa mmiri kata nke ọhụụ dịka otu ụzọ na mbọ a na-agba iji kwalite ọnọdụ ihe owuwu dị oke mkpa n'ala anyị. N'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ na Lagos, minista mere ka amata na ya bụ akwa ga-akarị kilomita 4.2 ga-akụrụ ọnụ n'ime ọnwa 36 ma bụrụ nke a ga-eme otu mpaghara ya ka ọ bụrụ Cable Bridge ga-adị 150 km. O mere ka amata na gọọmenti etiti ga-eweta pasentị 30 n'ime ego a ga-ejiri ọnya bụ akwa, ebe pasentị 70 nke ọzọ ga-esite n'ego mgbazite. O kwuru na a ga-emechilata akwa mmiri Ekoo kwuo n'ihi ọkụ ahụ gbara n'okpuru ya bụ nke mebiri ihe iji dozigasịa ihe maka ọdịmma ndị na-akwọ ụgbọala nakwa ndị ọzọ. N'okwu ya, onye isi oche otu kọmitii na-ahụ maka ọrụ na ihe owuwu n'ụlọ ọgbakọ nnọchite anya Maazị Akin Alabi tụpụtaburu ka a rụọ naanị ọrụ ndozi nakwa kata ahụ, mana onye isi ala sitere n'afọ ọma ya nye ntụziaka ka e wuo akwa ọhụụ. N'okwu ya, onye nnọchite anya onye isi oche otu kọmitii n'ụlọ ọgbakọ seneti na-ahụ maka ọrụ na ihe owuwu senetọ Osita Ngwu gwara ụlọ ọrụ ngo ji ya bụ ọrụ ka oyi asaa n'anya ma rụọ ọrụ dị mma. Na mburi ka onye Controller of Works na steeti Lagos Maazị Femi Dare nọrọ kọwa na ya bụ akwa bụ nke e wuru n'afọ 1901 ma wugharịa ya n'afọ 1960 kwesịrị ka a kpachapụ anya rụọ ma rụsie ya ike ka ọ gachara 66 maka nchekwa ndụ. N'otu aka ahụ, Maazị David Umahi jiọkwa minista okwu ọrụ na iwu ihe owu dị n'aka ya n'ala anyị ekweela ndị ala anyị nkwa obi si ike ma kwuo na a ga-arụchapụta otu mpaghara okporo Lagos Calabar Coastal Highway n'ime izu ụka abụọ na-abịa, ebe ọrụ ka ga na-agakwa na mpaghara nke abụọ bụ nke a na-ele anya na ọ ga-akụrụ ọnụ n'ọnwa Nọvemba afọ a. O mere ka amata na mbọ President Bola Ahmed Tinubu na-agba n'iwu na idozigasị okporo ụzọ ga-aga n'ihu ịkwalite ọnọdụ ala anyị ma bute ọganihu na njikọ ala anyị na obodo ndị ya na ha kwesịrị na-emekọrịta ihe. Ọ kọwara nke ọma ihe banyere ego agbazitere bụ ndị e ji ewu ma na-edozigasị ihe ndị e wuru n'ala anyị, ma mee ka amata na akwọla obodo ndị ihe owuwu ndị ahụ metụtagasịrị ego iti aka n'obi dịka o kwesịrị. Director General Ụlọọrụ National Youth Service Corps Brigadier General Olakunle Nafiu adọọla ndị ji otu afọ efe ala nna anyị aka na ntị megide isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị n'ụdị ọbụla dịka ala anyị na-akwadobe maka ntuliaka ọchịchị n'afọ 2027. Ọ dọrọ aka na ntị a mgbe ọ na-agwa otu nke 2026 Batch A Stream 2 okwu n'ogige Orientation Camp dị na Guzo na steeti Zamfara okwu, ma gwa ha na ọtụtụ n'ime ha na ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission ga-arụkọ ọrụ, ya bụ ka ha kwanyere onwe ha ugwu ma hapụ ịrụrụ aka. O kwere ha nkwa na gọọmenti etiti ga-eleta ha nke ọma ma chekwaa ha. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, akụkọ ụwa bụ ya na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond 92.9 FM. N'ịga n'ihu, nwa amadi ahụ chọpụtara ma hiwe ụlọ ọrụ Cable News Network CNN Ted Turner anwụọla ka ọ gbachara 87. Ọ nọ nnọọ n'etiti ndị nwe ya na ndị ezinụlọ ya wee kubie. Eji mgbasa ozi na onyonyo bụ nke o hiwere n'afọ 1980 wee mara nwa amadi a. Ya bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na onyonyo na-arụ ọrụ site n'ụtụtụ ruo ụtụtụ, sitekwa n'abalị ruo n'abalị, gbanwere otu ndị mmadụ si enweta maọbụ anụta ozi
site n'ina agwa ndị ụwa ihe na-eme mgbe na mgbe ọbụla bụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ mechara ṅomie. Nwa amadi a bụ onye ama ama n'ụzọ pụrụ iche dịka o siri metụta mgbasa ozi na ijozi obodo n'ime ọtụtụ afọ. Otu ndọrọndọrọ All Progressives Congress APC ahapụla mpaghara nke inyocha President Bola Tinubu dịka iwu kwadoro na nkwadebe maka ntuliaka mkpuke nke otu ahụ o ji akwadebe maka ntuliaka afọ 2027. Otu National Working Committee nke otu a bụ ya mere ka amata ya bụ mkpebi sitere n'ọgbakọ ha nwere. Onye National Publicity Secretary otu APC Maazị Felix Mwoka mere ka amata na enyochala President Tinubu dịka usoro iwu otu APC siri mapụta ma si na inyocha ya ọzọ enweghị uru ọ bara iji sonye na ya bụ ntuliaka mkpuke, kwuru n'ihi na enyochabuola ya maka ntuliaka e mere n'ala anyị n'afọ 2023. Otu APC gara n'ihu kọwa na ọtụtụ ndị a mara ama kwenyere na ya ma kwuru ya n'azụ chim dịka ndị aka na-achị steeti nakwa ndị otu ụlọ ọgbakọ omeiwu ala anyị na mpaghara ndị ọzọ n'otu APC. Gọọmenti steeti Kogi emeela ka amata na ndị fọdụrụ na ndị dum atọrọ na orphanage home nakwa ụlọ akwụkwọ dị na steeti ahụ abụrụla ndị atọhapụrụ ugbu a site n'enyemaka ụlọ ọrụ nchekwa ndị dị iche iche na steeti ahụ. Kọmishọna okwu mgbasa ozi dị n'aka ya na steeti ahụ Maazị Kingsley Fanwo mere ka amata na ndị uwe ojii duuru ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ wee wakpo ndị ntọrị ahụ ngwa ngwa ha tọrọchara ndị ahụ. Ugbu a ndị ọrụ nchekwa ahụ na-esizi imi n'ala iji chọpụta ebe ha bụ agwọ uchichi debere isi ma nwụchie ha. Gọọmenti steeti ahụ doziri aka na ntị megide ụlọ akwụkwọ na orphanage home ndị aha ha adịghị n'akwụkwọ gọọmenti ma bụrụ ndị nọchapụrụ ebe ndị zoro ezo ma kwuo na ha na-etinye ụmụntakịrị n'ihe ize ndụ. Ị ga-echeta na mkpamkpa ntọrị a kpara na Lokoja n'ime ọnwa gara aga. E jizi ohere a gwa ndị bigasị n'ogbe dị iche iche ka a mụrụ anya ka azụ ma wetara ndị ọrụ nchekwa ozi mgbe ọbụla ha chọpụtara iji agwọ n'ogbe ha dị iche iche. N'iji pịachizie nyaba akụkọ ụwa nke ehihie taa ṅanwuo ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anya akụkọ. Gọọmenti etiti ebiliela ịrụ akwa mmiri katọ ọhụụ ma mechie otu mpaghara akwa mmiri Eko maka ọrụ ndozi. Onye DJ ụlọọrụ NYSC adọọla ndị kọ memba aka na ntị megide isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị. Ochie dike n'ọrụ mgbasa ozi bụ Ted Turner nke CNN anwụọla ka ọ gbachara 87. Ọ gwụla bụ onye bụ akụkọ ụwa nke hie taa n'aha Taiwo Sodiq bụ onye chịkọbara nya bụ akụkọ n'asụsụ bekee. Ka mụ onwe m bụ Ebere okwutụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo ji na-ekele gị ma na-asị mụrụ anya ka azụ na-eke nkwụcha maka na nkwụcha abụghị ụjọ. Ndeewo.

0: Omenibo.
1: Omenibo.
0: Nkoma neme.
1: Nkoma ga neme. Ba hino wene ganyi nti. Anyawo chila nogo omenibo noge ndibo na Bond FM 92.9. Omenibo bumbwa haja go putaragi kosi bwelu. Na kukwa kukondi rutira nyaka. Ngana abuwa kwa ubochi. Manitano ubochi bonde. Ruobochi Friday. Nketa kwa ubochi Thursday. Nkwa mabura bali nkasa nongwa me. Afro 2026. Ndeki imeru mwabu kwa ndi mwotu ndi mwa China du chukuja kwa kwa New Telegraph na Vanguard.
0: Mwotu wakwa nkosi wedi mwa neke negi ena siki ndia uonisu era noki ume nibo nke tatabu nkwa nkwa kwa taranyi udo kwa taranyi oma makwa po kwa nkojo. Eji mwaku kwa kwa The Nation na nke Nigerian Tribune. Aha mpu Godwin, ijo manta ogwo, unyahya, ewono mshit, manodilanya de.
1: Shade di mo na ichabe inweta shade bwa wosa ya na mo baragawa are ma ka igba pio sana akwa akoko nlanya aka ka malite na akwa akoko New Telegraph we bro maka iku na lanyi bo nani ndo kukure cha la ko babi ni ana onwego kukure cha ozo ni le ndi ozo so onwegi ye geme no wa ka nyi wepu ndi otu Christ na ala Nigeria okwa oga ye ku mume Obum onye ndu adinala nke Sokoto bu Sultan mere ka mata nke a me kwekwo na ya bu nkwenye ma bu ihe a na-ebu n'obi abụghị eziokwu n'okwesị ka ekwute echete dị echete dịka ha nwere nzukọ njikọrọ ndị okpukperechi dị iche iche na Abuja ụnyaahụ chọọ akụkọ a n'ihu nke anọ na nke asaa na akwakọ New Telegraph.
0: Ọ dị mma, ha na-ekwekọrịta ka anyị na-ekwekọrịta nkwekọrịta ka eji agakọ nke ọma. Otu aka ka akụkọ nke nwere ugbu a si na Akpabio na Oshomolo ha kwatara ndị isi na ndị isi ihugonu eke na eke bịa nkwekọrịta ha na abụọ na-akwakọrịta maka gịnị ọkwa maka imegharị iwu ọchịchị nke ụlọ nzukọ Senate. Nke a bụ n'ibe nke 12 na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune nke ọgbara elu.
1: Ya bụ nku Akpabio bụ onye isi ụlọ nzukọ Senate na Senator Oshomole Edo North nwere ịga n'ime ya nke ọma nke ọma. O nwere nwa mkpụmkpụ mgbada yiri m ọ chọrọ okwu mana ọ ka hapụ nọọ ofe ala ha ji ka a na-achụrụ ehi maka ọ nọ ebe ahụ ozugbo ọkwenye ọchọ ka ege ịmana nye ọ ndị ahụ dị mkpụmkpụ. Okwu ya na ekwu okwu chọọ ka ege ya tenasị point of order ekwe atọpụrụ ya ọnụ okwugide ya ọgwụ onye sinetọ mbụ sinetọ Jesus Kalu ya bụ onye anụ ya nso ya kwụsị imekpọtụ ọchụ chi ọnwụ ọkpọkwuo senet wip adụọ ya ọdụ okwe okwu tupu ọsizie dịka ga

To madalla an gaida abokan aikin mu na bangaren Ibo domin kuwa yanzu an shigo sashen Hausa na gidan Radio Bond FM dake kan mita 92.9 a rukunin gidajen gwamnati a nan Ikeja Lagos. Mai sauraro barkanka da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a jerin shirye-shiryen mu na yau, yau Alhamis wato 7 kenan ga watan Mayu shekara ta 2026, wanda yazo daidai da ina jin ko sai dai mun bincika watan musulunci nan. Samu sanar da ku mai sauraro domin abun ya dan shiga duhu, amma dai a madadin dukkanin waɗanda za ku ji muryoyin su a yau, ni Usman Yakubu Shinko da zan jagorance akalan gabatar da shirye-shiryen daga nan ɗakin watsa muku shirye-shiryen namu na sashen Hausa daga yanzu har zuwa karfe 4:30 in Allah ya yarda. Kamar kullun shirinmu na farko shine shirin kukan kurciya tare da Hawwa'u Aliyu Garba. Kana ku biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirye-shiryen namu na yau za su kasance. Da fatan mai sauraro zai kasance dab da akwatin radionsa, amma fa kafin zuwan shirin kukan kurciya ina ganin za mu dan shakata da wannan waka ta Umar N. Sharif.

To mai sauraro, muna bada hakurin sakamakon an samu tangardar na'ura daga nan dakin watsa shirye-shiryen namu. Shirin kokan kurciya yana nan dai, ana ta shawokansa da zaran idan mun shawokan wato matsalolin za a ji mu da shirin in Allah ya yarda. Da fatan za a ci gaba da hakurin sauraron tashin Bond FM daga nan wato gidajen wato rukunin gidajen gwamnati a Ikeja. Mai sauraro, muna bada hakuri da fatan za a wato kasance tare da mu in Allah ya yarda, muna iyayenmu don kawo muku shirin na kukan kurciya.

da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Cool. Idan masu sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji ummi daga asibiti bayan ta je gaida Suwaiba ta yada zango a gidansu ta tarar da Nana ita kadai a gidan. Ta tambaye ta abin da ya sa bata je ta gaida Suwaiba a asibiti ba. Ta ce ko na je kin san halin da ake ciki mama da kyar ta bar ni in zauna a gidan nan. Ummi ta ce mata to ba bar wannan. Ya batun gyaran jiki kin fa san kwanan nan za a daura miki aure. Ta ce gyaran jiki na me? Au Nana, ba za ki daina maganar ke bakiya sannan ba ko ke bakiya tausayin kanki da wannan wahalar da kike ciki ko ki je ki ta yi sai mutun ya tausaya miki. Idan kika tafka wani rashin mutuncin zai gane ke ba a bar tausayi bace. Ki je ki yi abin da kika ga dama, ni na cire hannuna a kanki. Allah yana tare da ni, na san shi ba zai cire hannu daga kaina ba. Nana ta yi maganar hawaye na gangarowa daga idanuwanta. A nan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu dora. Sosai ummi ta fusata da yadda ƙararra Nana take nuna ƙiyayyar ta ga Sale. Bayan tafiyar ummi da Magriba sai ga Sale. Nana ta yi iya ƙoƙarinta duk da ba ta son Sale. Ta saka wa zuciyarta son aurensa ko don samun sassauci daga wannan takurarriyar rayuwar da take yi. Sai dai fafur ta kasa jin komai game da shi balle auren. Ga gefe tana fargabar kar shi ma wani abu ya same shi ko Kaisar ya cutar da shi. Har yayi kidarsa yayi rawarsa, Nana bata tanka masa ba har yayi ya gama ya gaji ya tafi. Washe gari da safe tana bacci, baba ya je kofar ɗakin su da kansa yana kwalawa Nana kira. Ta yunkura ta taso da kyar ta fito, ya ce Nana, tunda Allah ya yi miki dawowa ba za ki koma gurin koyarwar taki ba ne? Na ga tunda kika dawo ba ki je ba sai jiya, yau kuma kin nade a gida. Ai kya gurgura ki karasa, ki samu dan abin kashewa a hannunki. Ke da zaki yi doguwar tafiya ki bar gari, duk da na san mijin naki ba zai bar ki haka ba. Alamu sun nuna mutum ne mai kyauta da kirki. Tunda Nana ta ji yana ƙara yabon Sale da cewar yana da kyauta, ta san baba roƙe-roƙe yake yi wa Sale kuma yana bashi. Ina magana kin yi shiru? Baba an kore ni, ta amsa a ciki. Kamar yaya an kore ki? Baba daga makarantar mana. Shiru yayi, ya ce ikon Allah, ke kuwa me kika yi haka? Korata kawai suka yi, ta bashi amsa tana komawa cikin ɗakin saboda wani irin azababben bacci da take ji. Duniyar har juya mata yake yi. Nana ta koma ta ci gaba da zuwa Islamiya da take yi, duk da a fakaice tana fuskantar tsangwama saboda yadda ake zargin da saka hannun Imran a kisan Malam Awwalu, yayin da wasu kuma ke zargin aljanninta ne suka yi ajalinsa. Gefe guda takan shiga matsananciyar damuwa a duk lokacin da ta zo makarantar, domin kuwa yana tuna mata da Malam Awwalu. Idan ta kalli bugirin da yakan zauna sai ta ga kaman za ta ganshi. Dama ba sakin jiki ta karantar, domin kuwa yana tuna mata da Malam Awwalu. Idan ta kalli bugirin da yakan zauna sai ta ga kaman za ta ganshi. Dama ba sakin jiki take yi da mutane ba, don haka nesa da ita da mutane suka ƙara yi bai dame ta ba. Sai dai cikin malaman makarantar babu wanda ya canza mata. An sallamo su Suwaiba daga asibiti, ta sha jini aƙalla leda biyar. Sai dai an kasa gano dalilin da ya sanya jininta yake ƙonewa. Dama zamansa a asibitin babu ko kwaban baba, 'yan uwan babar su Suwaiban ne ke ɗawainiya da ita.
Bayan sun dawo gida, yadda mama ke tattalin suwai ba da sauran yaranta, abin yayi ta burge Nana, yana ta bata sha'awa. Bata damu da kyamar da suke nuna mata muraratan a fili ba, wannan soyayyar da kulawar kawai take kewa. Da ta tuno tasu mahaifiyar sai ta ji zuciyar ta babu daɗi. Sam kamar ta manta ta haife su a duniya, kowai wayan inda suke yi ba ta yi, duk da baba ya ƙara yi mata gargaɗi akan kiran mahaifiyar tasu. Ta sake lalubar waya ta kira layin ta amma a kashe. Yanzu wai shirin aurenta ake yi amma baba bai tuntubi kowa daga bangaren mahaifiyarsu ba. Da akwai wata kanwarta da take zuwa duba su tare da kakarsu. Mama ta shiga ta fita ta saka baba yayi musu cin mutunci. Nan dai suka daina zuwa. Nana tana daki tana duba wasu hadisai ta jiyo baba a tsakar gida rai a bace yana gaya wa mama iyayen Sala sun zo sun nemi a sake kara musu sati hudu. Wai bai gama shiryawa ba har yanzu bai samu dakin da za a ajiye Nana a can Lagos ba. To kuma ka yarda da hakan? Yace to ya zan yi ni da cewa nayi ko a dakin sa na samartaka a can ikon ya saka ta kafin ya samu dakin. Suka ce mishi ai suna da yawa waɗanda suke kwana a dakin. Nace musu a daura ko a gidan ƴan uwa sai ya ajiye ta. Suka ce a'a a dai yi hakuri tukunna. Lallai ma wannan ai zancen banza ne. Amma dai ka san cewa sati biyu muka yi da kai ko kana kallon wahalar da nake ta fama da suwai ba. Babu ko sisinka sai ta halaka suwai bar sannan zaka san abin yi ko? Ba za ta halaka suwai ba. Abubuwa da suke faruwa bayin kanta bane. Ita ma bata so ba. Kuma suwai ba ma watakila kawai zafin ciwo ne. Au, haka zaka ce zafin ciwo ko? Wallahi duk abin da ya samu yara na yara ta yi a wuyanka da nata. Zuciyar Nana na yawan ingiza ta yi wa mama martani, amma wata zuciyar sai ta hana ta. Wannan kenan. A bangaren buzaye kuwa kamar bakuwar halitta haka suka zuba masa ido. Yana kwance yana sauke numfashi a hankali. Goshinsa ya hada gumi, idanunsa kuwa a rufe, da alama ya samu sauki. Bacci ne ya dauke shi sosai. Ni ma na gani. To yanzu shikenan haka zai rayu? Ba za a samu maganin lalurar nan ba balle ya iya tuna waye shi? Habu ya girgiza kai yace a asali mai rai ai baya fitar da rabo. A duk inda yake zan ci gaba da nema masa magani da yardar Allah. Na san za a dace. Yanzu idan na rabu da shi ban yi masa adalci ba, ina zai je kuma hannun wa zai fada? Duk da ba mu san shi ba, gara na ci gaba da zama tare da shi zuwa lokacin da za mu dace.

0: da maganin. Slay jinjina kai yace shikenan, amma ni ina jin tsoro ne. Naga hatta magana ma ya daina yi, abin gaba yake yi. Eh, duk da haka ba za mu karaya ba, akwai Allah. Za mu bi ku naga yanayin gurin, idan zai yiwu mu ci gaba da zama tare da ku shikenan. Idan ba zai yiwu ba, za mu bar gurin. A'a, babu wata matsala ma. Za ku ji dadin zaman gurin. To, sannan a hankali take tafiya a ɗakin karatu dake dauke da tarin littattafai kundi-kundi. Ta daga kanta, littattafai ne iya ganinta a cikin ɗakin, sai dai sun sha kura. Wasu ma giza-giza yayi musu yana mai yawan gaske. Ta karasa gaban wani teburi ta ga wani katon littafi a ajiye, gefe ga alƙalami. Bangon littafin na dauke da zanen wani abu mara kyan gani da bata gane menene ba. Ta bude cikin littafin, takardar cikin littafin tamkar jemammiyar fatar dabbobi ba kamar sauran takarda ba. Duniya sararin subhana, kudura da buwaya ta Ubangiji ta sanya ya halicci jinsi daban-daban a cikin duniya. Ya sanya su rayuwa a gurare daban-daban. Tarayyar wasu halittun da wasu ta haifar da gagarumin ci gaba, yayin da wata tarayyar ɗaya yake morar ɗaya, ko dai ta hanyar kashe rayuwar ɗayar domin su rayu, ko kuma ta hanyar bautar da ɗaya. Zan iya cewa tun bayan wanzuwar ɗan Adam a doren duniya, al'amura suka fara canza mana kamar yadda muka samu labari. Kuma muka karanta a littattafan da kakanninmu suka rubuta dubunnan shekaru da suka gabata. Sun fasalta bil adama da halitta mai tsananin son kai da hatsabibanci fiye da duk wata halitta da take yawo a doren ƙasa. Mu jinsinmu mun kasance tamkar ruhi ne. Muna iya zuwa gurin da ba za su iya zuwa ba, muna iya ganin abin da ba za su iya gani ba. Muna aikata abin da ba za su iya ba, kuma muna doguwar rayuwa da ta zarce tasu. Amma duk da haka sun fi mu hatsabibanci. Don haka mun samu gargadi daga wurin kakanninmu da ba mu riski zamani ɗaya da su ba, duk da doguwar rayuwar da suka yi. Sun yi mana gargadi da mu guji sharri da kuma ƙaidin ɗan Adam. Sai dai mun kalli jan kunnin nasu tamkar tatsuniya da hikayoyi. Ta yaya halittar da muka keɓanta da wasu abubuwa na musamman sama da su za su iya cutar da mu? Sai dai kash, ashe rashin sani ya fi dare duhu, kuma yaro bai san wuta ba sai ya taka. Ku biyo ni ku ji yadda bil adama ya zama sanadin rusa rayuwarmu da haifar da matsananciyar gaba tare da kassara zuri'armu. Muka watsu a duniya cike da gaba da ƙiyayyar junanmu bayan kasancewarmu ahali guda. Cikin rawar jiki ta buɗe ɗaya shafin ba tare da ko neman guri ta zauna ba, domin kuwa zuciyar ta cike take da ɗoki da son jin ta yaya aka haihu a ragaya. Ta yaya bil adama ya fi aljani hatsabibanci har ya yi silar kassara rayuwar aljani? Allah ya ba wa kakanmu tsawon rai, ya yi dubannin shekaru a raye har ya fara rikida ya koma fatalwa saboda tsufa. Fatalwa ba wani mamaci ne yake dawowa ya dinga tsoratar da mutane ba, kamar yadda bil adama suke zata. A'a, rikakken aljani ne da ya tsufa shi yake zama dodo ko fatalwa. Kakanmu mai suna Dirsham da ake yi wa lakabi da Jaddul Jin, wato kakan aljanu, ya yi shekara da shekaru a bigiran da yake. Ya tara tarin ƴaƴa masu yawan gaske. Ko a cikin sauran jinsin aljanu da ba irin tamu, suna tsoransa kuma suna girmama shi. Na san da mamaki idan na ce jinsin aljanu za a iya tunanin ko gaba ɗayanmu jinsi ɗaya ne. A'a, mu ma muna da jinsi-jinsi kamar yadda bil adama suke da ƙabilu daban-daban. Akwai jinnil ashik, sihir, Amar, married, ukum da sauransu. Kuma yana rubuce a cikin wani littafi da nake kan rubutawa wanda ci gaba ne da wani tsohon aljani ya rubuta wanda har yanzu ina kan bincike ban gama rubutunsa ba. Wannan fatalwa yana rayuwa da iyalinsa baki daya a wani kasurgumin daji a wani yanki na gabashin duniya. Tun farkon tarihin duniya dan adam bai taba wanzuwa a gurin ba, yana gudanar da rayuwarsa yadda yake so da iyalinsa ba tare da wani shamaki ba. Adadin yawan iyalan da ya tara sai da suka fara bauta masa. Wannan aljani jaddul jin ya zama abin bautarsu kuma sarkinsu abin roƙonsu. A hankali al'ummar duniya suka ci gaba da yawa da kuma fadada a cikin duniya suna mamayar dazuzzuka suna mayar da su alƙarya. Kwatsam wata rana hanya ta fara biyo da bil'adama ta wannan daji. Suna wucewa akan dabbobinsu su ratsa su tafi bukatunsu da fatauci. Hakan ya fara takurawa aljanin da suke rayuwa a gurin. Domin kuwa sukan bi ta kan kananan yaransu da sauran kayan amfaninsu su yi musu barna. Aljanu suka kai wa jaddul jin kara akan abin da bil'adama ke yi musu. Amma sai ya yi musu uzuri. Ba sa ganin mu ne don haka kar a cutar da su. Duk lokacin da suka zo wucewa kowa ya kwashe abinsa mai amfani kawai a ba su hanya. A irin son zuciya irin na dan adam kwanci tashi sai suka fara yada zango a wannan daji da aljanu suka shafe dubban shekaru suna rayuwa a ciki. Idan kika ci gaba da matsawa gwargwadon sanin labarin gwargwadon yadda zaki saka na canza na fito miki a ainihin kalata, ki bar komai a yadda yake kawai. Ta bude baki za ta yi magana ta ji an ce an tunana muryar dan karamin yaron nan mu Husin dalibinta ta ji. Da sauri ta kalli Kaisar ta ce muryar dalibi na mu Husin na ji. Cikin ko in kula ya ce eh shine. Tsafi ake da sunansa, za a ba wa aljana jininsa. Waro ido na natayi ta nufi gurin da take jiyo muryar yaron. Katar rami ne matar take kokarin hankada shi. Nana ta ga kamar ta san matar amma ta kasa gane wace ce. Yaron ya dinga mika wa nana hannu yana kuka. Gadan gadan nana ta nufi matar tana kokarin kwace yaron. Nana ta ji an kira sunanta. Na'am ta amsa da kyar tare da bude ido. Wata nani da suke aiki a tare a makarantar ta gani. Nana ta ce la inna kece ya akai kika san gidanmu. Wata sabuwar rayuwa za a shiga. Mai sauraro a nan zan ja labulan shirin tare da dasa aya a yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa. Wa'u Garba Aliyu da ta shirya ta kuma gabatar ke fatan za a ci gaba da biyo ne @Hawa Garba Aliyu a shafi na TikTok domin samun wannan labari har ma da wasunsu. Kafin zuwan shirinmu na gaba nake mu kowa fatan alkhairi.
1: Jama'a ran gaida Hawa Aliyu Garba da shirinta na kukan kurciya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirinmu na fa'idar musulunci tare da Umaru Tukur Dundai. Da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: على معنى الامر
1: ايوه من اشترطي da yake mata sharɗanta musu to ishtariti din alaihimul wala'a ko lahumul wala'a ishtariti fi'li amrini wanda yake mabaniyun ala hazfi nunihi li'annahu min af'al khamsati wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anti ke Aisha sharɗanta musu to wannan sharɗantawar ba ma'anar fi'li amri ce da shi ba siga sake tafi ili amri amma ba mai ma'anar umarni bace amma a ma'anar kawai daidaitawa ne da yin sharaɗin da rashin yin sharaɗin duk daidai da daidai ne da kuma kawai sanarwa ba wai umarni ba ne na cewa an mata umarni cewa ta ba su sharaɗi wala'i ya koma hannunsu ba a'a umarni ne nake basu wala'i a hannunsu wannan basu wannan umarnin nake basu wala'i a hannunsu umarni ne na daidaitawa ko ki basu ko kada ki basu duk ɗaya ne ba wai umarni ne na wato aikata sharaɗi ba a'a umarni ne mai nuna da aikatawa da rashin aikatawa duk ɗaya ne shi ko umarni duk sanda ya zo to umarnin aikatawa kawai yake kunshe da shi in Allah ya ce aqimus salata ba yana nufin kai sallah ko ka ƙi ba in yace yi sallah fi'li amri ne lallai yin sallah yake nufi idan Allah ya ce wa ya adamu sukunanta wa zawjikal jannata kamar da yace wato fasjudu li adama wannan umanni na lallai ana neman mala'iku su yi wa annabi adamu sujjada ne ba wai umanni ne na in sun ga dama su yi ko in sun ga dama su ƙi ba kaga kenan ba shi da ma'ana al'amrul kamil ko al'amrul tam dan haka anan ishtardi da annabi ya ce wa da sayyida Aisha ta musu wannan sharadi ta sharɗanta sharadi gare su wannan ta sharɗanta sharadi gare su umarni ne na in an ga dama a yi aiki da shi in an ga dama a yi aiki da shi kawai umarni ne na daidaitawa ki sharɗanta ko ki sharɗantawa duk ɗaya ne saboda sharaɗin da aka sharɗanta gare su ba sharaɗin da zai amfane su bane ba bayan bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu a kafin wannan lokacin to bayan kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani to wannan sharaɗin nasu ba abin sharɗantawa bane tunda daman wato umarni ne na daidaitawa ko a yi aiki da shi ko a ƙi yin aiki da shi kamar an ba da abu ne pendin umarnin pendin ne kamar mun ji ne to mun ji shi ne wannan umarnin to mun ji kaga ko to mun ji mutum ya ce ma to mun ji baya lazumta cewa lallai zai aikin da abin da ka gaya masa to mun ji zai iya aiki da abin da ka faɗa zai kuma iya saba wannan abu tunda ba cewa ya to naji abin da ka faɗa ɗin za mu aikata ba haka aka ce ba kamar to mun ji ne kawai shi ne wannan ishtarti lahum ɗin na'am
0: annal wala'a liman a'taqa
1: cewa wala'i na wanda ya ƴantar da baiwa ne ko bawa da haka ki je ki sharaɗi da su ko kun yi sharaɗi ko ba ku sharaɗi ba wannan sharaɗin ba wani nuna wai aukuwar al'amari ba ne a kawai umarni ne na daidaitawa da yi da rashin yi duk ɗaya ne ko ki sharaɗi ko ba ki ba kawai ki je ki sharaɗi da su sharaɗin da ko an yi ko ba a ba duk ɗaya ne haƙiƙa wala'i yana tabbatuwa ne ga wanda ya ƴantar da bawa ko baiwa kamar ya ce mata ki yi sharaɗi da su ko kake sharaɗi da su shi ne sharaɗi ɗin da ya gaya mata sharɗanta kamar yana nufin ki sharɗanta ko ki ƙi sharɗantawa kaga al'amari ya zama na daidaitawa kenan ya zama mutasawi kenan da haka wannan sharaɗi ba fa sharaɗin da yake da amfani ba ne wannan ma'anar ta cewa umarni ne na taswiya na daidaitawa zuwa haka mallan Dawudi wanda kuka fi sanin alƙali yana yawan kawo maganganunsa in al'amari ya rikice in yaƙi ya ci matan lafuda to nan ma ya koma wajen Dawudi.

0: ya ce malam Dawudi izuwa haka ya tafi shi ne malam Abul Hasan Abdurrahman dan Muhammadu Al-Muzaffar dan Dawudu wanda aka san shi da Dawudi wanda shi da man yana yawan fado shi da wannan mallan Dawudi shi ma izuwa haka ya tafi sannan kuma bata wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya musu da kuma wannan zargi da shugaba ya musu akan haka ya nuna cewa wancan umarni da aka cewa Aisha ta yi ba umarni ne na aikatawa ba umarni ne na ko a yi ko a bari duk ɗaya ne ko a aikata aikin tabbatar da sharadi a hannunsu ko a aikata kin aikin tabbatar da sharadi a hannunsu duk ɗaya ne wannan umarni abin da yake nunawa kenan dan idan ba aka yake nuna ba ya shugaba zai hawo mimbar ya ce me ya samu mutane suke zuwa suke kulla sharuɗa wanda wannan sharuɗan ba a cikin littafin Allah aka same su ba duk sharadin da aka kulla shi ba a littafin Allah ba wannan sharadin lalataccen sharadi ne ba na abin shugaba ya gaya musu ba sharadin da dubba daga Allah aka sharadanta shi balalatacce ne idan da shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan umarnin na a kulla sharadi yake nufi ba zai kuma dawo ya zo ya faɗi wannan abin ba saboda in ya faɗi wannan abin zai zama ya muzanta su kenan zai zama to kamar dai akwai khiyana kenan an yi yarjejeniya da su sun aminta akan ciniki kuma daga baya an zo an faɗi dokar Allah kuma an danne su da faɗar dokar Allah bayan kafin a cinikin ya kamata a gaya musu dokar saboda haka sai aka ce ai wannan umarnin abin da ya sa shugaba ya musu haka ba al-ghushu bane ba al-khiyanatu bane ya musu haka ne saboda ai umarnin da ya bayar mutasawiyi ne ko a yi wannan sharadi ko a ƙi shi ya sa har ya fito wannan jawabi ba a ɗauki wannan umarnin a matsayin abin aikatawa ko aiki da shi ba wanda yake nuna musu wanda yake nuna cewa lallai su suna da ilimi akan wannan wato umarnin da shugaba ya tun kafin haka cewa wannan sharadin ba sharadin gaske bane su ma sun gane shugaba ba sharadin gaske sharadin yake a sharadinta musu ba saboda ai ilimin su da haka ya nuna haka dalla ilmuhum bi ilmin su ya nuna haka saboda ai da shugaba ya magana ba su ce komai ba sun ja baki sun yi shiru akan maganar da shugaba sallallahu alaihi wasallam din yayi fuska ta biyu saboda idan ka ce ba su san wannan sharadin ba to ada zai zamanto kamar shugaba kamar cin fuska ya musu kenan da ya hau kan mimbari ya yi magana cewa dan me mutane suke kulla sharuɗa zuwa ƙarshen wannan maganar idan daman ba ya san wancan umarnin da ya yi musu ba umarnin neman a aikata umarnin da shi bane yana nufin ai aiki da shi ne idan da ya san yana nufin ai aiki da shi ne wannan umarnin cewa sharadi nasu ne kuma ai ba zai dawo ya hudu ba kuma ya bata su ba dalilin da ya sa shugaba ya dawo hudu ba ya zo ya bata shi ya bata su ya bata abin da suka yi kuma ya sa musu zargi da tuhuma saboda ya san umarnin da ya faɗa musu umarni ne na me na taswiya na cewa ba wai umarnin ba wai sharadin gaske bane wannan umarnin ba na a kulla sharadin gaske bane umarni ne in an ga dama a kulla sharadi in an ga dama kada a kulla shi ne ya bashi damar zuwa ya yi wannan bayanin munan aikin da suka yi da kuma tuhumar su zargin su akan dan me suka yi haka amma inda ya san ba haka bane ai kuma bai kamata ya zarge su ba tunda ya aminta da sharadin su kuma sannan ya dawo ya zarge su to shine aka ce to ya san daman su ma akan haka suka fahimci umarnin nasu
1: Juma'a da lami sauraro iya abinda za mu iya kawo muku kenan sakamakon lokaci a shirin fa'idar musulunci ne yau sai kuma idan Allah ya kai mu ranar alhamis mai zuwa za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu ina jin za mu leka kasuwa don kawo muku ko in ce domin rage bashi
2: bayani ne akan mutanen da Allah ya jarabta da matsalar tsohon ciwon sanyi na mara da ɗan namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa da dan namiji wanda gaban sa yake kankancewa ya takure ya koma can ciki kamar na karamin yaro da magidanci mai iyali wanda yake zuwa ga iyali minti 1 zuwa minti 6 sha'awar sa ya dauki gaban sa ya kankance ka je kamar ba namiji ba da mutumin da yake fama da matsala akan kaikayin gaba da fitar faruruwa da matsalar da ya shafi daukewar sha'awa da daukewar ni'ima da ko matsala wanda ya shafi amusani wanda yake daskarewa kasan mara daga ni sarkin saiwar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya wanda nake da babban office akan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana da office dina wanda yake nan jihar Lagos wanda yake Agege Abbatuwa anan a Trailer Park ga mai son gani na ni da kaina shugaban cibiyar zaka zo ka same ni Abbatuwa anan a Trailer Park ko kuma ka neme ni lambobin waya ta kamar haka 08030370 0H0 34 30 0307 mutanen da suke fama da matsala akan cutar ciwon sukari da kuma wanda ya kamu da ciwon sukari ya taba masa ido ko ya taba masa gani ko ya samu ciwon kafa ko tafin kafar ka yana bala'in daukan zafi ko gabobin ka suna ma ciwo ka zo muna bada magani akan irin wannan matsalolin dan namiji wanda baya jin sha'awa kwata-kwata ko namiji wanda zai ji karfi lokacin da kai inzali sai sha'awar ka ta dauke sai gaban kai koma can ciki ka ji ka kamar ba namiji ba mutumin da yake fama da matsala wanda ya shafi rashin haihuwa sakamakon tsinkewar sinadari na mara ko kuma wanda kwayoyin halitta su suka ragu ko kuma wanda yake fama da matsala karancin kwayoyin halitta muna dauke da na'ura wacce za a sa auna a tabbatar da irin nau'in jinyar a baka magani kuma Allah ya baka lafiya ya warkar da jinyar da yake damunka sama haihuwa da izinin Allah matar da take fama da matsala akan ciwo a kasan marata tun daga kan matsalan cutan ƙaba wanda sheidanu suke sababa wannan matsalar ko kuma ai maka ajiya a ciki ko kuma cutar ƙaba ce wacce ta zamanto cewa ta zahiri ce tana yawo ko kuma ta kumbura ko kuma tana tauri to idan ka zo guri na akwai hanyoyin da muke tabbatar da nau'in jinyar a jikinka sannan mu dauki maganin da zai lalata wannan jinyar Allah ya dauke ma wannan lalurar da izinin Allah duk mutumin da yake cewa shi namiji ne ko kana da iyali kai da iyalin sha'awa ta dauke ni'ima ta dauke ba a samun gamsuwa bangaren da ya shafi zamantakewar auratayya idan mutum gaban shi ya mutu baya aiki ko wanda yake cewa shi idan yayi amfani da maganin karfin maza bai mai aiki saboda yana da karfin jini idan ka zo na dauki magani na baka mutum koda kuwa nonon uwa ne ya taba gaban shi ya daina aiki ko kuma yana da nasaba da sheidanu ko kuma yana da nasaba da sihiri wanda ake yi domin a raba dan namiji da mazantakar sa in ka zo na dauki wannan maganin wanda na hada na baka da izinin Allah idan kai amfani da shi sai kai shekara 40 a duniya kana murar wannan maganin kuma shi wannan sinadarin maganin da na hada wanda na kawo shi daga Ghana wanda muka hada ta hanyar gadali sai wowi far'a da kuma azzakarin ayu da farin gagai da tsintsiyan maza da maza tsaye da kuma wasu manyan sinadarai wanda muka hada ta fuskar hada wannan maganin da izinin Allah idan kai amfani da wannan maganin ko abinci ka ci sai gabanka ya miki yayi karfi idan kana amfani da wannan maganin to da izinin Allah lokacin da kai inzali lokacin zaka je ka da sabon karfi a matsayin ka na namiji wannan maganin a duk inda kake a duniya idan ka kira ni a waya zan tura ma da wannan maganin kuma da izinin Allah magani ne wanda idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa shi wannan maganin sahihin magani ne wanda yake kawar da jinya ga jikin dan adam
1: to mazala an gaida Dr. Nasa'i Mahmud da shirin sana kiwon lafiya daga kamfanin Ijama mai sauraro agogon mu na cewa karfe 3:31 yanzu kuma lokaci ne zamu leka ɗakin mu na labarai domin kawo muku labaran duniya da fatan ku kasance tare da mu

Mai sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku ga labaran duniya mai karantowa a daidai wannan lokacin. Halimatu San Jumaa daga nan sashen Hausa na Bon FM dake kan mita 92.9. Sai dai kafin nan ga muhimman kanun su. Za mu ji cewa gwamnatin jihar Lagos sun saka takira da mun ya tabbatar da su saka da su yi kokarin addu'o'i da kawo ci gaba a ƙasa, wanda gwamnatin jihar ya buƙaci da mun ya tanta saka shi shine abu na farko idan suka isa ƙasa mai tsarki. Hakanan kuwa a jihar Kogi an yi nasarar kwato yaran da aka yi garkuwa da su a makarantar marayu a can jihar. Sannan kuma hukumar da take yi wa ƙasa hidima yanzu haka ta kira da ɗaliban da kada su shiga harkar siyasa a zaben da za a yi nan gaba. Yanzu kuma ga labaran dalla-dalla. Gwamnan jihar Lagos Baba Jide Sanwo-Olu ya yi kira da manyan tambana da za su tafi ƙasa mai tsarki da su roƙa ma ƙasar nan don wajen samun ci gaba da kuma samun zaman lafiya. Domin ko zuwa aikin hajji ba tafiyan jin daɗi ba ne face gudanar da ibada. Ya faɗa haka ne a lokacin da yake ganawa da su, wanda shugaban alhazan manyan hukumar jin daɗi na jihar Lagos wato Ibrahim Layudo ne ya wakilce shi a lokacin da manyan kashi na farko za su tashi daga nan jihar. Ya ce tafiyar nasu yana da nasaba da nuna cewa za su gudanar da ibada ne, don haka ya ce sai amfani da wannan damar domin sa ƙasar nan gaba da don kawo ci gaba da kuma samun zaman lafiya. Hukumar kula da ajiyar motoci na jihar Lagos ta ce nan ba da jimawa ba ta shoshin motocin da aka keɓance za a fara karɓan kuɗin ajiyar motocin. Shugaban hukumar Mrs. Adebisi Adelabu ne ta sanar da haka a lokacin da take ganawa da masu madafin iko a ƙaramin hukumar Ikeja tare da ciyaman ƙaramin hukumar Akim Dauda, inda ta bayyana cewa nan ba da jimawa za a fara karɓan kuɗaɗen. Sai dai mai hulɗa da jama'a na hukumar Donko Divine ya sanar da cewa wuraren da aka keɓance da za a rinka karɓan kuɗaɗen a wani shiri da ake kira da suna On Street Parking Scheme da jihar Lagos ta fitar. Ya ce wasu ƙananan hukumomi ne da aka cire na musamman da za a fara karɓan kuɗaɗen. Ƙananan hukumomin ya haɗa da ƙaramin hukumar Ikeja, Victoria Island, Surulere, Lekki, Ikoyi. Ya ce wani wuraren da su za a fara wajen karɓan kuɗaɗen motocin da aka keɓance da ake mataki da suna On Street Parking Scheme. Hukumar NASFA an dai kaddamar da ita ne wajen ganin cewa ta rage cunkoson ababen hawa da kuma ajiye motoci ba bisa ka'ida ba, domin kawo walwala akan hanya da kuma ganin cewa an samu aiki ga mazauna kan wasu anguwanni. Hukumar za ta yi aiki na ganin cewa ta karɓa wajen ajiye motocin kamar yadda, domin hakan zai taimaka wajen samun wasu kuɗaɗen shiga a faɗin na jihar ta Lagos. Gwamnatin jihar Kogi ko ta ce sauran ɗaliban da aka ɗauke a makarantar marayu da ke can jihar yanzu haka an karɓo su. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar wato Kingsley Fanwu ya sanar da haka. Ya ce jami'an haɗin gwiwa ne suka yi nasarar kwato wannan ɗaliban da aka yi garkuwa da su. Kuma ya ce jami'an tsaron da suka yi haɗin gwiwa yanzu haka suna aiki tukuru ganin cewa sun kamo ko kuma sun bankaɗo wanda suka yi garkuwa da ɗaliban domin hukunta su. Ya ce gwamnatin ta nuna damuwansa yadda matuƙa yadda ake buɗe wasu makarantu ba tare da an yi rijista ba. Hakan kan sanya rayuwar ɗalibai cikin haɗari. Kuma an nemi haɗin kan jama'a da su kawo duk wani labari ko wani baƙo da ba su sani ba da kuma wani abu da ba su sani ba domin taimakawa jami'an tsaro don gudun sake faruwar haka. Ya ce aikin garkuwar da aka yi ba ƙaramin aikin namijin ƙoƙari suka yi ba na jami'an tsaro na ganin cewa sun bankaɗo da kuma kamo da kuma kwato yaran da aka yi garkuwa da su. Hukumar kula da masu yi wa ƙasa hidima wato shugaban hukumar Brigadier General Olakunle Nafi'u ya ja kunnen ɗaliban masu yi wa ƙasa hidima na rukunin A da kada su shiga harkokin siyasa a shirin zaɓe da za a yi na gaban shekara 2027. Janar ɗin ya yi wannan gargaɗi ne a lokacin da yake gabatar da jawabinsa ga ɗalibai da suke sansani na horo na wucin gadi da ke sansani na NYSC da ke kusurcin jihar Zamfara, inda ya bayyana cewa da yawan ɗalibai za su zama ma'aikatan hukumar zaɓe ne a zaben da za a yi na ƙasa. Don haka yake kira da su zama masu ladabi da kuma ɗa'a da nuna adalci da kuma fitar da ganin cewa sun zama wakilai ko kuma wanda za su zama su ne wakilai na hukumar zaɓe da kuma ƙasa gabaki ɗaya.
sannan su yi amfani da wannan kafafan da kuma su guji yin amfani da kafafan yada labarai na zamani wajen harkar siyasa da kuma annima ya nuna cewa su masu yi wa kasa hidima za su zama masu kawo zaman lafiya ne da kuma haɗin kai. Janar ɗin ya jaddada da cewa gwamnatin tarayya za ta yi duba da wawulan jin daɗin su da kuma kawo musu tsaro. Daga ƙarshe ya nemi ɗaliban da su yi amfani da wannan jamojin koyon sana'ar hannu da hukumar ta kaddamar. Kada a shagala ana tare da sashen Hausa na Bon FM ne inda muke kawo muku labaran duniya kai tsaye akan mita 92.9 bari mu dan shakata.

Barkamu da dawa. Wata babban kotu da ke nan jihar Lagos a karamin hukumar Ikeja yanzu haka ta sallami wani Ibrahim Usman da ya shafa shekaru 10 a gidan yara ba tare da sakama shi da wasu tuhume-tuhumen laifuka ba. An ji aje Ibrahim kusan shekaru 10 ba tare da an kama shi da wani laifi ba. A lokacin da alkali Ramin Oshodi yake gudanar da bincike da kuma kaddamar da hukunce-hukunce a kansa ba a kama shi da kowane laifi ba. Tarin akan cewa an rufe shi ba bisa ka'ida ba. Alkalin ya nuna rashin jin daɗin sa cewa an aje shi na lokaci mai tsaro a hukumar da ake aje masu aikata laifuka amma ba tare da an kama shi da wani laifi ba. Dan haka yanzu aka an sake shi ba tare da an same shi da wani aikata wani laifi ba. Bari mu koma a babban birnin tarayya Abuja, inda babban kotu da ke babban birnin tarayya Abuja yanzu haka ta gurfanar da tsohon ministan wutar lantarki Salamanmu kan kama shi da almudahanin da miliyoyin kuɗi. Babban kotun tarayya wanda alkali James Omuto shike jagoranta ya gabatar da laifukansa da suka kai mu 12 wanda aka kama tsohon ministan wutar lantarki akan laifukan wanda hukumar EFCC take tuhumar sa da shi. Yanzu haka ya yaba hukumar wajen gurfanar da shi akan laifin da ake tuhumar sa na yin almudahanin da kudaden. Masu sauraro, iyakacin abin da lokaci ya bamu kenan, na kawo muku labaran duniya a daidai wannan lokacin. Sai dai kafin fice daga ɗakin maimaito wasu muhimman kanun da muka karanto. Mun ji cewa gwamnatin jihar Lagos yanzu haka ta kira da manya tabbana da idan sai isa ƙasa mai tsarki da su fara sa ƙasar nan gaba wajen ganin cewa an kawo ci gaba da kuma samun zaman lafiya a ƙasa gabaki ɗaya. Hakanan kuwa hukumar da take hukumar yi wa ƙasa hidima yanzu haka ta yi kira da ɗaliban da suke yi wa ƙasa hidima da kada su sa kansu akan harkokin siyasa da za a yi nan gaba. Sannan kuma za mu ji cewa yanzu haka babban kotu a babban birnin tarayya yanzu haka tana tuhumar tsohon ministan wutar lantarki Salamanmu akan almudahanin da wasu kuɗaɗe da ya yi. A madadin editanmu a yau Taiwo Sadiq, Halima da Sanjuma da na karanta na fassara, nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu.

Tun wadala an gaida Halimatu Sani Jumari da ta fassara kuma ta karanto mana labaran duniya. Daga nan sashen Hausa na Bond FM da ke kan mita 92.9 a Ikeja, Lagos. To, mi sauraro ina ganin yanzu kamar yadda muka saba lokaci ne da zamu leka don kawo muku sharhin jaridu. Muna ne a nan ɗakinmu na wato watsa labarai har ila yau domin kuwa mun shirya don yau jaridun ba akwai labarai masu ƙayatarwa da fatan mai sauraro zai ci gaba da sauraron a daidai wannan lokaci.

0: aljanu sai rike gabakuwansa da kafafuwansa wani ma an rike idan sa aljanu ne ba sai rike idan mutum baya gani wani sun rike kunnansa baya gani wani sun tafi yadda hankalin sa kwakwalwar an firgita ta an juye kwakwalwar ba zai iya ba zai ya haukace ya zama mai tsabar hankali to sai mun yi addu'a Allah ya sanar da mu addu'o'i na bangaren kowace irin jinya dan wannan harka ta bada taimakon ai ga da nayi a wajen ubana Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya masa rahama Allah ya masa rahama kuma yayi addu'a akan abin tin yana rayi
1: na'am
0: kuma Allah ya karba
1: na'am
0: Allah ya karba
1: shi kai ba hawan kawa kai ma
0: a wannan abin gada muka yi wallahi eh gada muka yi addu'a ce iyayen mu suka sanar da mu ba zan iya cewa komai ba amma dai gaskiya ba dadewa zan yi duk wata matsalar da ke damun da Allah ya sanar da mu yanda ake yi kuma a samu waraka daga Allah musamman irin mata wanda suka jima babu aure budurwa kina gida samari ba sa zuwa gurinki to zaki zo mu bincika waɗansu aljanu ne suke rufe hanyar auren nasu
1: ko kuma su aure su
0: in suka aure su ne dama ai kishi ne yanda ka san namiji iya da kishi haka aljani yake da kishi zai iya auren mace budurwa kuma ya hana ta yin auren kwata kwata wata kuma zai bari ai auren amma kuma zai raba ta da mijinta zai zama mijin kawai suna zaure da mijin ne kawai saboda ban Allah wani lokaci saduwar auren ma tana yi da mijin kawai dan dai ta bi Allah amma ba dan ta ji gamsuwar na yin auren ba sai dai aljanin in ya zakke mata to za ta ji gamsuwa a na aljanin ai ba haɗi wani lokaci mijin ma in yana ji wahala za ta na yi in suna saduwar aure da mijinta amma inda aljanin tana sosai tana jin gamsuwa sharrin aljanu iya da yawa wani lokaci aljanin zai hana ta haihuwa gaba ɗaya ko an cikin ya shiga wallahi zai barar da shi sai da tana mafarkin dan aljanin da ta haifa a mafarki tana ganin ƴaƴanta aljanu a mafarki amma ba nai zahiri ta aihu aljanin ya hana duk wannan asharin aljanu ne ko kuma yana sa kullun tsakanin matar da miji fada kullun ba gamsuwa kullun ba zaman lafiya wannan bai yadda da wannan ba ita ba ta yadda da mijin ba shi mijin bai kullun a cikin tashin hankali ko kuma aljani sharrinsa iya da yawa shege ne aljani bai da albarka ko kuma kofar samun kama wani lokaci in ka auri matarsa to kofar hanyarka na samun alkhairi duk sai ta toshe duk sai ya rufe abubuwan ka na alkhairi ka ji ka tsiyace gaba daya wallahi sharrin aljanu ne ko kuma yazo samu ka wata mugun jinya ko kuma ya dauke ma sha'awar matar ta kama ka ji baka sha'awar ta katsa ne ta kawai kana zaune da ita ne kawai saboda ko ƴaƴanku ko darajar iyayenta ko dai tausayi irin nan da namiji wanda ake cewa Allah ya sa tausayi tsakanin miji da mata din nan wallahi ba da haka ba wani lokaci duk aljanu suna sa irin wannan ko yana sa ka asara kawai asara duk abin da ka taba asara duk abin da ka taba ba zai yi wa kana ga cikin tashin hankali kala
1: to masu saurare har yanzu da muna tare da Malam Abubakar bin Haqqi kuma yanzu haka yana na unguwar Agege za a samu su akan wannan lamba 0906437789 wato 09064308769 sai wannan lamba 0708216176 wato 0708261516 to Malam Abubakar bin Haqqi kamun mai sallama ban san ko akwai wani abu da baka faɗa mu hasaware ba wanda kake so kai magana akai ne kuma ban tambaye ka ba
0: alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki babu wani abu da zan iya faɗa mutane sai dai in ce wato mutane duk wata irin jinya ko wata iri ce in dai jinya ce a jikin dan adam ko cikin jinin jikinka ko cikin bargo ko a kwakwalwa ko kuma jinya wadda in an je ma wajen auna da gwaje-gwaje duk ba za a ganta ba abinda nake so kawai ka yarda da Allah ka zo gudina insha Allah in Allah ya yarda

0: o tun pada le o to bere si torun bo gbese bo ku bo tun se san gbese o to bere si sare kiri bo ni se san gbese ni gbese gbogbo nkan ile ofu gbogbo gbese aye re ran nigba ti awon alagbara ye ba ri wi pe eyan lori aseta nigba ti awon alagbara ye ba ri pe eyan lori pe enikan kun le pa nigba ti awon adagba ye ba ri wi pe ayan meyan la to di orun omi ni nitori pe awon o le mamu mi won wa gbe egun fi kan ran kan won wa gbe le lowo won pe se da re won ni duro won si ma so pe ti o to igboro ki to si omo gbo lagbaja la to lo egun fi kan ran kan ni ko ma ran to ba tin jade nu wahala kan ni ko ma bo nu mi bo to se wonu gbese re o ntun wa bi o se san gbese ko ri gbese san o si ro pe ki lo le se o ti swabu fun igba die o ko ri silu mi lati lo sise nigba to debi ti o ti ma sise o to bere si bade alatako nbe to duro de eyin ani rara igbodo mu sise wahala wa tinu wahala olodumare je won mu mi sise o to ti ko lori mo fe san gbese je won mu ise kin ti e lerowo kin ti e tun pada si bi gbogbo fe san gbese lati be lo ibe lo ti struggle ibe ni ti gbe nkan lo nibi to ri asun won si ni tani an ro si won tun ni wo ni won tun ko ye rere tun wo ni ogun obi wahala ati ile ejo tabi wahala ati ago olopa iwon to tun kubo o tun na folopa eyin ba tun tan be o mo se o egun fi kan kan lagbara o si tobi opolopo eyan ni e si fura pe o legun fi kan kan ise ni o mo rira re bi asegun eyin lewu die si wa nigba ki igba to ba segun ota kan ni lana kan o gbodo je kenu ori o duro ko si dake je ki iyope re ati ariwo ati idupe ifarayi re ko mo laarin iwo ati olohun olodumare nikan mo pariwo si tapo ti bona eni mo pariwo si tapo ti bona ebi mo elomi baje to ba pe wo ba nwo mo ti o ti igba to ba loyin osu meta yo se dupe ani e ba n dupe be se wo mi oyin ti do si nla be ni awon tin gba lagbara aye ni won o pe eh o ti bona eloyin won si bere si ni fun omo ni wahala lati nu o kuku lagbara ko mo jeun igba to fe jeun o men to du olegbe re o mo bo ya awon alijanu aye ti jato sinu to nje e ti o de nu kontan ti o so mo didakuda opolopo omo ni o bi la foju opolopo omo ni ti pase fun poko ni re to ba daye nitori pe kini ti won le gbe wahala mi fun iya re mi obona eloyin o si bo sinu ko mo to gbe omo kaatiri osibitu omo kuku se o egun fi kan kan egun fi kan kan jade ku onu kan gele ko si tun wonu mi o fi gba kan kan simiri o fi gba kan kan dunu ri ti dunu ba de lojo kan aarin ojo keji sojo keta o wa pe ose kan o to ti ni nton ran o to ti ni nton ro o to ti ni jojo ori orun sun egun fi kan kan loni o kuku mo wi pe olodumare fe ko laun ko so tin se o ko ye de mara opolopo ni soro ti o ye ko jojo kan lonu aye re in lo ti lo odun kan odun mejo odun meta mo lowo nitori kuna lati soro nitori ko le soro nitori pe aye fi tesu enu mu nitori pe ko le soro fe leda re yo sa mo wo alolohun bo abo nse alolohun fe so kale a mo gbe ise ti ki se tolorun olodumare le lowo olodumare ti da o si so ninu wesi muslimi ti sa alquran o so pe ko won to da ni saye nte ja ti nte je ohun ti koko da ngba to wa dele aye to ori je mo nibo ni to olodumare da po je nibo lo wa o ti mo pe aye lo da so bo won si gba lo mo lowo o gbodo mo ojuse re ninu aye ma ran olorun leti ni lori soro olodumare mo mo po kowo mo mi mo gbodo ni olodumare mo mo po oko mo mi mo gbodo bi olodumare mo mo ko oko ile mo mi mo gbodo ko olodumare mo mo po oko daada mo mi mi gbodo je gbese mo o gbodo mo nature problem re to ba ti mo di soro to ni o mo ojuti si akori ni oye kristeni ale mo ti to ti to si so ni dominira to ba ti mo tin se o dominira o kokon ti mo pe bayi larun tin se o bere fi fi egun fi kan kan bere fi fi re ninu igbesi aye re gbogbo gba to ba wure iya re iwu to ba ma gba wure ko ba je lana kristeni tabi ti muslimi ko ba je lana se se tesin bile bi iru temi ma so fo olodumare ati seda re wa yo mi jade ni egun fi kan kan egun to pase pe oni simi egun to pase pe oni jeun omo egun to pase pe oni ni lari omo yi se wahala o lo soru o lo tosan o ru bo se tutu o bo sun o bo sala o bo orisa omo isi gbo o bere si ni se dada nigba to tun ya kini yo tun sele omo to jabo lori okada ni ese ba tun kan o tun di ile iwosan won so ese mo moke fun bi osu meto osu mefa nigba ti eku on bi dun o ti wa disable aye mo so saje wa ma
1: adupe ki le fe owo le fe ba
0: ejo ma binu baba kan ni mo gbere baba aye
1: baba aye ko to le nso pe yen akodo mi titu
0: exactly awon gege ni
1: oju ni won won ise imo foloko
0: ejo madam se e le so die nipa baba yen fun mi
1: ojise eledumare ni won lana tese bile nijo ti denu ru eledumare ti gbowo won sise iyanu fun gbogbo ara ilu
0: lati bi ba eni sin bawo si wa fe dile odo
1: e wa won lokara to to so kan e ko mo kan lara won ko saju mo to